0: Agyera Imaw sa opisina ni attorney former board member Romabuot nga notary public. Aga dating board member Romeo Romy Innocencio. Nemo sa Innocencio ag Kaliso law office karabaga sa may Il Barrios oh. Sa may Il Barrios. Gapit ikara sa may St. Gabriel Medical Center nga dating emergency room na karon. Unay moron si Ma'am Evelyn Andrade ita purok ulo tinigaw before mag-agto sa opisina ra nagapamati gid. Thank you gid ha Ma'am Evelyn Andrade ita purok ulo tinigaw. Aguna kay Kapitan Lourdes Nini pero sorry yes dawa gid at kontra yata si Kapitan makaron. Ha? Nagainose ko sa red kontra kay Kapitan pero wasa nat makita nga pwedeng bumunggo kay Kapitan Nini Reyes makaron sa tinigaw pero sige ra ng scouting makaron. Ah, sige scouting. Gusto na nang punan ta nang barangay. May kandidato gid ang oposisyon. Tibat sa wa pagid. Ah, wa pagid o andaga, wa pa man. Dong naluok dawat kontra si Kapitan Al dahil ruana nga ginapanaw nga mangin ka inkwentro in kampo naman yata hay matsa umukita matsa makandidatot kagawad kay Kapitan Al. So an oppose man darong kaano wa pa manit kontra si Kapitan Big Mandal makaron. Daya pang rumanga barangay nga matsa mahayahay dong sitwasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Actually, Alex Magno, nagpapaliwanag lang po ako. Ha? Bulok kami kapaliwanag kang ini ka mabatian. Hoy, may kapagpamati sa mga taga New Buswang. Gusto ko rin si Big Boy yun. Why ko makita si Big Boy eh. Oh, good morning, Big Boy ha. Agay Mayor Alex Magno nga pamati mo. Kay Mayor Simonet Peralta Francisco happy monitoring Mayor ha. Imo ko nung karsada una sa kuan na matsa lubak-lubak na. Ginapunduhan ako no ni Mayor. Ha? Nagreprogram na imo itpundo para maayos yung narinreklamo ngon sa New Washington. Mayor James Solanoy nagapamati man katon makaron. Si Mayor Juris, oh, nagapamati man si Mayor Juris nga ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aba, good morning, Jojet. Watching live on FB. God bless. Thank you, gida. Salamat, gida. Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Itaklan first Legislative District. Karotong mahugod ng representante. Ita unang distrito sa House of Representatives. Resist na ba ang kwan? Resist na ba makaroon dong kongreso, rong both houses of congress sa congress? Masa July pa yata anang balik eh. Pero balik ita kongreso, makunbin na birong senado ag kamara sa SONA, State of the Nation Address ni President Marcos sa Batas ang Pambansa. So makunbin sa dara, ag magakandak it joint session para tawat ligwa rong presidente nga mag-deliver kuha ng State of the Nation Address. Mandatory para sa mga presidente ag sa mga gobernador except sa mga mayor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag siyempre nag-monitor man makaroon sa San Francisco, California. Dating mayor naton. Dating mayor ita madalag ag dating vice mayor Aldindo Andrade Gubatina. Pamilya Gubatina, Policarpio, ano pa nga ni? Padalhin una sa San Francisco sa California. Kay Ma'am Hermy Abraham, good morning kid Ma'am Hermy naman sa California. Kay nang Rodora Masongsong de Cracker nga nagapamati man katon makaron. Saan lang daywa ni Kwan? Saan na kita daywa ko nung nagapamati makaroon ni... Yan nga ni. Nagapamati kid saan lang daywa ni Lynn Diamond. Oh, good morning kid, man, mama. Lynn Diamond. Ag si Nang Rodora Masongsong de Cracker. Una sa Arizona, USA. Oh, good morning, Sir Ron de Cracker. Yan sa Arizona, USA. S-A-S. Arisis, kid man gali. Thank you, gada, sa pag-monitor, Congressman Papa Jess Marquez. Kung si SP Lilian Terol, may request kun po.

0: Pwede daw, Congressman Jess, mabutangan ita sa ni Jess. Arong, ay total December ay 10 years yun. 10th death anniversary ni Attorney Alin Salas Quimpo. Aga matsagaban niya ba naman ni Congressman Lito ay wamat problema rong approval yun. Kung nakapinding a bill makaroon, nga arayang highway from Calibo, tuwalta ba sa ipangagan sa dati naton nga Congressman, kung pwede ko nung mabutangan, Congressman, it's signages. Rayang Jaime Cardenasin Abinio. Ginequest na natin da sa Department of Public Works and Highways. Pilang beses na, DPWH, asa makaroon, bisan nung Jaime Cardenasin Abinio, huwag iapot signages, kan o para. Kano pang laye? Arong dating Quezon Abinio, ginpangagan kay Dalit Jaime Cardenasin, asa makaroon, huwag iapon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: William Georgette, please greet my first cousin, Fides Quimpo Manansala. Birthday today from Rob Nation United Sumba, Articulates, and the GGS. Pati sanitary permit, Dukasada o nasa Capitol area. Calling attention, PGA. Ayaw rin pagkain sa Capitol. Yung sa likod dito atong provincial capital, may mga restaurant di karon, di ba? Ga-extend man sana sa karsada man. Hay karsada taron, di ba? Beyond the commerce of man. My goodness.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tapos may DILG pa, nga memorandum circular, nga nagabawal gid, sa mga obstruction sa karsada, yet, iya sa Calibo, ang dami pong obstruction. So, may headband na Mayor Juris, nga nakaisip man si Mayor Juris, nga ayoon dong kwan, sangguni ang bayad, bayad, bayan. I-revisit ng ordinansa kontra mga illegal vendors. Agad maglimpyo man atong kalye.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati sanitary permit, uwa. Ay, nako, gamagat ayong basa. Diyan sa GT Port nga ra, nakabot na kayo na sa attention ko. At yun, paabot ko man actually kahapon kay punong barangay Neil Candelario. Happy 80th birthday kay Auntie Ibiang Cardinalis daw, nga nag-birthday today. Lula Ibiang, happy 80th birthday. Aga pa-shoutout ko na sa bilog nga Cardinalis. Ag-abanti mubo. Haling kay kagawad Arnel Cardinalis.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: O, nasa may sityo Ilawod. Ha? Mubo. Aguna kay Nini Chari. Classmate. Kasi dato madakagawad si Nini Chari. Yap. Bujong Inday sa mga taga DYJJ, Bujong Panay. Ikahapon nakita ko na ni Mayor Jury Sokro sa Sigma eh. Nakabutang pabi si Mayor itong ngagan sa lamisa. Honorable Jury Sokro. Mayor, Municipality of Aklan. Ma'am Gima Tolentino, good morning. Kay Ninya Bilarmino nasa Katmon, Pamilya Concepcion Odokado, aga sa Hiniktan Altabas. Oh, good morning, kid. Kay Rod Taborda, happiness is not about getting what you want all the time. It's about loving what you have. Ay, dapat lang. And being grateful for it. Dapat yang. Magpasagamat kita sa anumang bagay na nag-aabot sa itong kabuhi. Good morning, Wednesday. Thank you, guys, kay Rod Taborda. Pagbugtaw natin, dapat magpasagamat kita. Arong unang blessing natin, pag mukat ita itong mata, nga nagaginhawa pa kita, dapat, guys, ag dapat ang bagay nga magpasagamat kita sa Diyos. Pagbangon mo pagang, ay riba, untay na rong sikibanwa, uwaot ginhawa, kita nga nagaginhawa pa, nakakatikang, nakakatrabaho, nakakahambal pa. Ha? Nakakahugag pa kita, nakakakaon pa, magpasagamat kita sa Diyos kada bugtaw naton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ma'am Inisita Martisano, good morning, Gid. Ay, kagawad, dating kagawad, agmanog kagawad, ayi, Ariel de la Cruz Belgariot Libtong, good morning. Kay Madam Bayet Bautista Yamog, magandang gising man, nasa Dungon. Igbata de Dorilla sa California. Tom Prado sa Buruanga, Madam Lilibet Timpomoseno. sa mga stop kunot Anton's Motorcycle Parts sa Poblasyon Libakaw. Madam Rosie Isog, it Andagaw City, kay SK Chairman Kagawad, Toto AJ Bilinwa Bahawod, Chief Noel, kay SB Lilin, una sa Laging Banwa, good morning gid. Kay Guapang Catherine Ismail Almero, una sa Romansya, good morning gid, Madam Catherine Ismail Almero. Happy Blessed Wednesday man, Kagawad to be. It Mabilo Kalibo, Don Cipriano. Dating Kagawad, agmanog Kagawad man. Ampod Hill Reyes, Nung Hill, good morning. Always monitoring to your program, todo komentaryo. Tres Hermanos, good morning kuno sa Rintilio, Tolentino, ag Mariano family. It Mabilo New Washington. JM Barana, sa Hora Store sa Tigayon. Abogi na sa gamat sa pagpamati. Hora Store na sa Tigayon na kay J.M. Barana. Dating Kagawad, ang kandidato at kapitan manda. Happy and blessed Wednesday. Madam Mila Taiko kay Andrew De Luna sa Boss Barbershop. Ginagapamati man. Madam Pinidwilan De La Luna. Kanyo pa. Good morning, Madam Maria Ronaili. Madam Blinda Taay. Good morning man. Bill Arsula sa Hong Kong. Kay Chile Temporasa sa Thailand, Tres Hermanos, abotang isyorong tindahan. Makaroon floor plan nyo man. May tagakawan gid siguro sa tindahan nga ron. Agro mga bakal nga mga hinukas, una si inyon. Tagsuplada nga tong engineer. Ay, una pa tayo Mau. Una pa gihapon. Site engineer gihapon ni Mau. Wa man ni Mau pagbayluhi. Nagahugumun ko noong tindahan sa Kaiping School Runa. Nagareklamo na nga ni Runga Aklan Polytechnic ag MMG. Good morning and happy Wednesday, Katunong Jet. Lord, you hear every silent prayer and see every hidden tear. Today, fill our lives with peace, strength, healing, and unexpected blessings. No matter what you face, your love always lights the way. God bless you and more power. Thank you, gid, ng Roland Guyo Tabor. Kahon pa nagpamunyag kayo na. Dungan-dungan kami pamunyag tanom. Kay Nung Noel. Kay JB Matore, kay Atina Elise Giyavel, Greener Gray, sa mga taga-Ulbuswang. Madam Bliss Taharan, sa Taharan Pamilya sa Kabatanga. Rog greeting, salin sa Taharan, Itlibakaw Mata. Dating Isbel Longlong de Asis, good morning. Kagawad, Kumari, Antipa, Nancy Soto Season, aga Kappa Uno Season. Una sa Tambak, kay Janos Rinado sa Tabaaw, nung Rijiribukan sa Mubo. God bless you, more power man, Toto EJ Hawod. Chairman, kay Sir Ed Sarsino Prado Jr., una sa Crossing Unidos, Bongson nyo, sa Marikina City. Mabaskog speaker kuya sa Marikina, palingke, nakaradyo todo ta. Tiwa nang awan aro mga Tagalig sa Marikina. Bakit ang radyo mo nakaaklanin? Good morning kay Bongson nyo. Una sa Marikina City, una kuno sa tindahan. Anang speaker, nakaradyo todo. Ngawa siguro mga taga Metro Manila, aga taga tindahat Marikina. Kung sinutag, ano taro nagahinambag sa radyong aklanon ta. Good morning, Jet. Please, pagreet happy 15th birthday sa akong gwapong guman ko, Ninyo Timario, sa New Washington, haling kaya Edna de la Cruz. Nang tinagubo'y tambong, pa-shoutout ko no sa mga buhaya, Tatay Jesus Algobinda, sang taong punong-puno ng pag-ibig. Good morning, Jet. Natatawa lang ako, sabi ni Tatay Jess Alcobendas, it Alcobendas AB Equipment and Supplies. Sa mga taga-Banga Bakan, Billy Rowell family, aga kay Jonalyn Ricasa, Sir Mario Torea sa San Francisco, California, kay Lynn Diamond. Madam, good morning, gid. Bani ni Erica May de la Cruz. Good morning, una sa Sikim po. Kay Kagawad to be paring Abilito Abel Prado de la Cruz. O, sa amon nga pagbalik banwa, Robanga, si Rinald ba pagtunat banga. Ginapauso itarong sakakyan nga ranga, binayad it kapitan sanang utang nga anat at barangay nga ni kuno ay ginausisa ko makarunda ay gusto ko makita arong mga dokumento kung natuod gid man aga hopefully masabat kita ni kapitan kung minatuod ko rin sakyan nga ranggin bakit barangay gamit pundot barangay pero binayad sa utang ni kapitan agarong sakyan makaroon kahapon sa parkingan pa makaroon sa kamalig na kuno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Dali lang kita araw ah. Dali lang kita paring good morning kita dating SBA Kagawad Binjoy Bilenweba Prince. The ordinance is already in place. It's now a question of strict and sustained implementation, regular monitoring, and immediate action. Penalize the violators. Tama kita, ma'am. The ordinance sa kabuhay-buhay yun. Ginaparevisit yun nga niyo. Ginarequest na nga niyong i-revisit ko, no? Doong ordinansa. Para i-curtail doong illegal vendors. I-curtail, ha? Bawasan. Eksakto ba, ma'am? Curtailment? I-curtail? Bawasan? Bawasan lang daw. Kahit man lang mabawasan. Kahit hindi mawala lahat. Mabawasan man lang ang illegal vendors. Ay, good morning yung dating Vice Governor, aga dating Congresswoman naton, Gabrielle Billy Binos Caliso Kimpo. Okay, SP Boy Kimpo. Attorney Boy, good morning.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Kay Chairman Albert Minyes. Chairman, thank you good gali ko nagtariwan nga daw, ha? Thank you good sa kanamiton nga ginlibre ako ni Chairman Albert Minyes sa bit Dulce Baker nga bread. Thank you, Mr. Chairman. Nakita, accidentally nakita kami ni dating kasapi chairman, Albert Minyes. Tadiging libre na ako ito. Kanam ito nga tinapay from Dulce Baker. Atamaan mo lang. Thank you, Mr. Chairman. Adlaw-adlaw ganun. Nagapamati si Chairman Albert Minyes. Nag-uistorya pa kami about politika. Baw, kasadya kita mana. Jujet, doong isadot ta politika sa aklan makaroon. Timprano pa tamana. O, timprano pa tanga ni Ruiba, nagapamulitika. Ang iba, okay lang. Si Angkol, imaw kita nagapagulo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ma'am Lilian, nararong response ni Congressman Jess. Re-sign ni Jess, we have already discussed with Red Ayag and ARD. Assistant Regional Director at DPWH Gutierrez during our last meeting, signages and the warning signs are part of the priorities. Ayan po ang sagot ni Congressman Jess Marquez. Nag-istorya na ni Rita Ayag ag ni ARD Gutierrez at DPWH about mga signages and warning signs ay part da kwa ng mga priority daw makaroon ni Congressman Jess akong Department of Public Works and Highways. Thank you, Kong Jess, sa madasig na response.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Sa Roas Avenue Extension, sa aton yung mga prostan, sa sidewalk on, nagalatagit anang baligya. Sa kabuabo, tangani, dugangan pabit, illegal parking, double parking, counterflow. Aron nga ni sa Kalachutsi, nagareklamo si doktor, may doktor nga nagareklamo sa Kalachutsi. Kapitan Juliet ba siga pamati ka? Aga sa aton nga taga munisipyo at Galibo. Do Kalachutsi ginsara nyo, ro Kalachutsi Road. Asa lang rekaron sa may kanto ita San Lorenzo. Gin one way ha. Naga problema may mga doktor gali di karon. Ha maako mo nagalibot pa daw sanda, masyadong malisod para kanda. Ag masawa ta kanit ordinansa rayang pag one way nga ra. It Kalachutsi, i-clarify na itong sa itong local government unit, it Kalibo. Good morning, Jet. More power to your program and God bless. Thank you, guys. Kay Choni Taktay Sarino Basid, ma'am. Kay Ray Warrens. Good morning, guys. Una sa Quezon City sa Metro Manila. Alas 8.19. Magabalik. Programang todo komentaryo. Pagkatapos siya bangkara. Oras sa Tujijot, Ginebra, San Miguel. Tadak ng tabang. Tadak, Ginebra.
1: Todo komentaryo.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagpapalala.

0: BA. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
6: Mga buti ka! Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa aton yung mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Simingati On.
9: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal rectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Digong Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
12: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik.
13: Alam!

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Walang inaatras komentaryo. Walang kakumehan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Balik! Zaton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas, alas 8.34. Good morning, Aneg. Happy birthday, kid. Kay Rizalia Cardinales. Agarong nga bilog nga Cardinales pamili sa Ilawod. Nga nagapamati, kid, makaroon. Kay Kagawad Arnel Cardinales. Oh, good morning, kid. Happy birthday sa mga nag-birthday. Sa akong nga first cousin nga guwapa sa Rosario Malinaw. Nang gigi. Ha? Girly, gigi. Reyes Ramos nga nag-birthday today. Happy birthday ng gigi. Una sa Barangay Rosario sa Banwa, Ita Malinaw. Samtang ginahugat-hugat tarong linya. Naka-standby na. Eh, para maklaruhan nung tanan Banwa. Ha? Dahil puro aligasyon po ang manda. Sabi nga, wala nato naging sambit ng mga ngagan ko mga tao. Ha? Pero para matawaan kita at kaklaruhan, iya sa linya naton katodong Rinal Banjola live sa Barangay Tabaaw Banga.
8: Radyo Todo live. Report! Report!
9: With Kapitan Bobo Triporen. Napoto? Dali lang gina. Naara na. Sige. Nald! Proceed, Nald!
10: Ano ba? I guess, katodong just now, mas may kitrag iya si Kapitan Rowan Reporen no kita barangay Tabaaw.
9: Masa kano pa nga kano pa bing issue ra eh.
10: Oh, akon kay na nagapamati limo ka tudong jet no. Tagya kita presentar ni pro right lang concern no. Timing man nga dapat iya nagid. Wa ko man na pinapanuhan no nagtawag limo ka ton no kay ina. Ka tudong jet to timing man nga nagapadto makita ya sa banwa. Pang paruho no. Sa kung ano din yung kamaturan ka to doong gadget sa rekrega concern no? Sa rekrega sigakyan sa rekrega bagay ka to doong gadget nakita na to niya no? Sa rekrega area no? Kay hambay kay ina nakita dito sa may kamalig nga to kay ituloy nag-aubra no? Pero rekrega si Mr. Tubis no? Na-mission na mo kay ina ka to doong gadget pero makaroon iya ka na noro siya ka talaga kay masangang kapito mga track ka nag-aagi, no? Hindi ka nakitasuan sa suod-suod, no? Katodong jet. Agod nga masabat mata ni Kapitan, no? Katodong jet. Kung ano gitaro.
9: Kung ano ba nga rong may natuod ko istorya ko sa Kakyan nga rin niya. Matsakan o ba na gina, gina-inuser sa Kakyan?
10: Actually, para nga maklaro katodong jet, no? Mas may giga mismo si Kapitan.
9: Ano nga, anong klase sa Kakyan, Donald?
10: Parang skaton. Parang skaton. Nga patrol nga rin. Nakaroon man. Katodong jet
9: L300 nga ron nga kwan.
10: Oo, L300 Mitsubishi no?
9: Mitsubishi?
10: Oo, para sa atong gigaron nga kwan nga.
9: Bag o ba ang kwan nga ron? Bag o ba ron nga?
10: Second hand.
9: Second hand, okay.
10: Oo, second hand katodong jet. Ipasa ko rin nga sa kay Kapitan Reporen para nga maklaro matara na katodong jet no? Kung ano gigaron nga matuod ka no? Nga istorya sa rekrega pag-portage no? Ita sa yan na katodong jet. Si Kapitan Reporen.
9: Good morning, Kap, Bobo Triporen, Kap. Good morning, good morning. Paki-istorya ka ni Kap, ikaw lang siguro yung istorya ko na ano rong minatuod ko rin sa akin nga naging purchase ko na ta barangay nga mag-agi sa proseso, aga kisyo nga ginbayad sa kunano-una nga problema mo kunano-una sa imong kabarangay man, para maklaruhan ba rong taga-tabao ko rin nga mga aligasyon kontra kimo, Kap, Bobot?
11: Actually, raya nga lang service vehicle nga purchase namon 2022 in January.
9: Okay.
11: Raya Mitsubishi L300. Raya nga lang halinda sa financial assistance tag kay dating Governor Joven. Para Flores, 250,000 again tugangan namon dahil sa 20% namon para yung mag
9: 20% development fund.
11: 20% development fund para yung mabakay namon dahil yung service vehicle.
9: So second hand galira kap bukod nit brand new ra. Pila tanando pagbakay kara plus ro 20% development fund nga ginamit
11: 370,000.
9: Okay,
11: 370. Saya arahay year 2022 namo ni Jace. Saya na sa among responsible at so actually kaya dominato yung takarahay hindi sa allow tala.
9: Okay.
11: Ay dahil sa pagda picture namo niya may mga may kasayanan kita kami. Hindi namin kita namo dahil para sa council. Emergency purchase sa tabi namon ka lang
9: pagbakay.
11: Pagbakay.
9: Okay.
11: Kasi ay ingaan niya kay kami ka lang ni among day officer baka kami na dilakos na hindi lang ni Manay yung kapagamita dahil agot hindi yun para mag-abok para masama na kung mag-discuss siya. Pero na yan na bukong dahil one week pa yung ane namon dang bakay ay patawag kaya sa kuwa dahil may saya ko nung katawo na
9: nagreklamo
11: siguro lang no?
9: Okay
11: na nagreklamo ay pero may ako nabigaran sa iran dati nga purchase man emergency purchase man dahil pandemic to eh hindi tayo ba akong pwede galing ng barangay.
9: Okay.
11: Pero, tanamon daralo o di salawan pustamon sa layang rescue vehicle. Ag nag-antay sa kubuwa ka mo na balik namon do
9: 370,000
11: para share do ano dahil yung dubat kara ano sabi ay hari ini kita namon malayagi.
9: Okay.
11: Yan ay 352,000 kara lo o inog refund sa barang sa pun sa tundo.
9: Okay. So rung 350 plus 1000 hari pan jun matagali din nyo ra.
11: Wa pa.
9: Okay.
11: Pero dahil ko March pa ang kami kara nag-receive is disallowances. Kumuha ni 2022 pa namon da purchase ag kuraya ng March nagguwa ro
9: this notice of disallowance. The notice of disallowance.
11: Notice of disallowance.
9: Dahil yung March, March nga rin 2026.
11: Oh,
9: okay.
11: Pero,
9: Yes, Cap. Proceed ka po. Pwede ka kagawa-guwat sang kiri, Cap, kagawa-guwat sang kiri sa maluligwa nga kuan area para manami raton nga sugod.
11: Okay.
9: Haron yung Cap. Okay. By the way, Cap, okay na karon. Ahaman ko no ginis alawit ko, ha?
11: Dahil sa pagpiyok-piro na mo niya, wakagi, public feeding. Dahil emergency purchase na mo na.
9: Okay. Okay, sige. Dahil sobray mo 50,000 na ba eh. 370,000 eh. So, then, dapat.
11: Ano mo nabi ka po nga, may mga nag-advise man ka nga. Emergency purchase ay pwede. Dahil pandemic.
9: Okay. Na. Okay.
11: January, binamon na purchase is 2022.
9: Wa pa natapos sa pandemic karon 2022 eh.
11: Ay dahil ano eh, may label free kita kapagita eh. May executive order na kung awit ka na.
9: May declaration it national emergency. Health emergency. Okay. Pero sige, aywa magsugod ko wa, ginisalawit ko wa, nabato nyo notice of disallowance March of 2026.
11: Tapos ay tawag kami 6 months na para ibalik na mundo bundo.
9: Okay.
11: Dahil nagkaroon ka ng council dahil tiyamutan ba kung kita ka na kung di natin ma di naman mapaligyan ay siyak yan.
9: Ay oo, bilog ka council, pito ka mo, wago ka mo tanan.
11: Pero ay nagpasalig ng kanda ka na ako galing ba akong ga idea nga mapalit ko ron.
9: Okay.
11: Aga, wapa pa 6 months ha. Walanda yan nga ay ing istoryahan kung matara akong amigo nga ra, kung nahila ka makon nga gusto mo magpakay ka rin. Yes, yan.
9: Mm-hmm.
11: Ay, aray, hindi ka na.
9: Okay. So, pero para maibalik man mo, total, gina-disallow nit ko, para maibalik rupundo, hay, ibaligya mo lang Rosia Ken Matod. Ito tagi na pabalik man do pundo eh.
11: Pag lahir o advice nga matuwa ka na. Okay. Well, ito baligya naman ninyo na good parang may balik.
9: Mm-hmm.
11: Kaya yun ka na lang sa kay Mr. Ramir Itubis, yung baligya naman da, bukong sa ating bayad, sir, sa utang.
9: Okay, dahil so may naklaro.
11: Wapagani na nara, impasigit, para yung, yung patituran ko ka na para yung ma-tayaran na rin.
9: So, eksakto yung batang ginbaligya ta ka na 150,000.
11: Oo.
9: 150,000. So, may uso yun kapag gali. May kugang pa, 150.
11: Ay, siguro ka na lang, ayamon, ayamutan lang.
9: Okay.
11: Ay, sa minatod, garay mo, diba kay garat bahay dahil 2022 patala mo, dabi yung purchase.
9: Piag si Conhandro pag purchase bukod brand nyo.
11: Bukon. Ay, kato mataas na rin, pwede magka-purchase. So, kung mas kinsa pinta ni, pwede mag-purchase. Dahil January kami nag-purchase ka rin, may memo na guwa sa kuwa. Nga February, nga hindi, pwede makabakay. It,
9: second hand?
11: Second hand.
9: Okay.
11: Ay, so, January pata kami
9: nag-purchase. Ah, okay. Nga ni nga, pwede pata kato ka bakit second hand? Dahil February,
11: ano ba ito? Ang muna, sir, nga, nakabakay it, second hand, it, mga April, Mayo, nga rin. Dahil nga, depende mo sa kuwa.
9: Okay.
11: Matagkaroon na anong matalanda, matang decision ko.
9: So, klaro wa man it problema gali. Ay, kuwa man nag-advise nga. Para ma, bisan pa paano, sa kirilang inyong agamutan, baligyan nyo lang sa kakyan matuod. Ito tagi na pabalik man ko warong 370,000 no? 370,000?
11: Bali 352 man lang kara ramo nagbalik.
9: 352,000. Okay, sige. May mabuhay-buhay pa man eh. March pa man yung notice of disallowance sa baton. April, May, June, July. 6 months pa man. Okay, may ligwa pa man kamo ah. Doon malang kapitan, may doon klaro rong tanan na.
11: Okay.
9: Thank you gid kapitan Bobotri po rin. But mate, thank you gid ah. Salamat gid. Bao first time nga nagpa-interview ka si Kapitan Bobot. Men, mataron maklaruhan nung tanan.
11: Sunabadaan ka po dong get, no, si Kapitan.
9: First time, ha? First time nga nag-paunla ka to. Nag-thank you, gid, Kapitan Bobot. Medyo klaro, nga, klaro, ha? Klaro. So, haron klaro, gid matagali. Nga, ro pag purchase, gid matagali, ay may problema. Dahil nga, wamakagi sa public bidding. Ay, siyempre, emergency purchase, ag-thinking nanda, nga pwede. Ay, may una man kuno nga, nasairan sa danga nakabakaw man through emergency purchase nga wa man it bidding. Siyempre emergency purchase eh. Aga kulihit ana ay may nagreklamo. May nagreklamo sa kuwa. So nakabaton it notice of disallowance March nga ginapabalik dong kwarta. Ah, ginabalik man nanda.
11: At least naklaro ka to dong jet no, nga nasabat ni Kapitan. Agod nga, siyempre kung hindi may mamagklaro ang ay pati magpati, bagaro, kwando.
9: Ay tama, tama gitaron, tama gitaron. Siyempre kung gihipos ka, abi matuod, thinking itagatabaaw, minatuod naman na ron, minatuod naman na. Ay,
11: bukod na ibig interview si Kapitan nga ka to dong jet, sa ito malam, mauyon, imura nga kwan, wakit agos na, no, kwan, galing timing man natin nga, siguro ka sa partner na, hindi pa na pwede napabayaan niya ang gilipot na imaw.
9: Tama, tama. Tama man si Kapitan. Tama, ang tama gin matakap. Tama gin matakap.
11: Okay. Ito yun doon nagagagawa din ng mga istorya. So, at least kaya paano ay maklaro lagi na ito, mas simplano ka to doon dyan na hindi man magtaoron ito, negatibo man doon yung mga komento katingin na sa mga pumuhuyo. Kapanwa itabanga ka to doon dyan, no? O dahil nga issue, wala, no? Na iya. Sa barangay ni Kapitan.
9: So, sin makaroon doon sa akyan? Una, gimata kay Mr. Tobes doon sa akyan.
11: Sa bagay mismo, no, ni Mr. Tobes, kato doon, Jet, no, oray ka lang sa akyan. Yara na ka-parking, kato doon, Jet, no,
9: yara. Huwag manggalit, kuwana, huwag manggalit na problema dahil nga may advice man nung kuwa kandang. Abaligyan nyo lang, agod nga, bisan pa paano, sangkirilingin yung agamutan, may balik doon pondo sa gobyerno.
11: Galing si Brady natin masayaran dahil nga problema. Kung wala nagsabat si Kapitan. May gani, naklaro na naging katulong jet. Bagod nga matuldo ka na baga, no? Makunduhan na, rin kaya concern ang hindi na malikawan naman, no? Makakaka sa palibot, no? Kapindid sa like, kaya baga pumuyo, nga naklaro, no? Kung ano gitman ka kamatuuran, may kanta na no? Kapag purchase, like, kaya sa kakyan, ako nga barangay Tabaaw, iya sa Banwa, itbanga, katulong nga, jet. So, dahil ito jet, noong pinag ka mga informasyon, no, direkta iya sa area, no, ita barangay Tabaaw, sa Banwa Kara Itabanga, sa Giyapon, para sa todo komentaryo. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
12: Radyo Todo Live, report, report!
9: Thank you, kid, Katodong Reynald, with a punong barangay, Ruin Bobot Triporen, Itabaaw. May doon naklaruhan kita. Hopefully, klaro na, ha? Sa mga nagapangutara about ko rin L300 Mitsubishi vehicle it barangay nga ginis alawit ko warong pagbakar di ginapabalik doon 352,000 ginabalik ba nanda 6 months doon ginataw ka nang tiyempo itakuha nga maibalik doon pondo ag ginabalik man ko ni Kapitan doon 352,000 that's why nga rong sagakyan ginbaligya sa kandidat niya 150 milang. Pero anang uso yun lang, katunga lang sa, o susubrang katunga lang sa 352,000 pesos. Ngayon, hindi pwede ha. Hindi pwede nga magbakay kat bihikulo makaroon, kapin more than 50,000 nga what bidding. O, pras ka lang, hindi allow. Ha, itkowa. Ay, hindi kali pwede. Dati pwede, makaroon, hindi pwede. O, may ganyan, nakahingagaw ra. Memorandum nga nagawa February of 2022 nga hindi yun pwede nung second hand. That's why nga pwede pa ka nung mag-apoche second hand. January, February, ginbawagon. So, rayang-rahay para sa tatanan nga barangay ra. para sa tanan nga barangay. To ginaako man ni kapitan nga may problema, may saga gid man sanda. Ginaako man nga may saga gid man sa pagbakal. Itna sabit ya sakyan aga ginaabaga man nandar og obligasyon nga ibalik dong pundot gobyerno nga ginastos kara. Hopefully okay na. Klaro na kita karon.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: May nagapangota na kung sino kunorong maengkwentro ni Kapitan Onyet sa andagawa pagid itngagan ng nagagawa makaron. Ayro mga pangagan nga kato ginahambay nga basi komandidato daw waon nga ni it interest man nga komandidato. Dali lang gid. Ano mong to? Sinindampi kita na puto kayo. Ayak kita kay Toto Kokoy. Good morning kid Toto Kokoy Efren Igtanlok. Paring Lionel Valencia sa Isansya. Good morning pre Lionel Valencia Vlogs. Kay nang Lin Biray Pegoroa. Paring Cesar una sa Bambis Bake Shop sa New Buswang. Thank you kid. Kay Ma'am Angelina Tabuena. Happy viewing. Kay Gars Baltasar. Mabuhay Todo Radyo Kalibot. Thank you kid Toto Gars Baltasar sa Mubo. Kay Julius Nunez, medya gahon, kapamati kami kimo sa bagay habang kakapi-kapi. Shout out sa akong amigo nga si AKA Toto. Oh, gara kapamati man makaron. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon sa istansya. Good morning kuno sa mga istansyahanon naga tatak militar, milgar. Kay Giselle de la Cruz Rojano, good morning man. Randy Santisas, Ma'am Lucia Santi, happy viewing una sa Libakaw. Good morning man, nag-happy viewing Ma'am Linda Garmino. Dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena is Benin and Early. Oh, good morning gid, una sa Poblasyon Makato. Listening taga-Tabao man, abi ako, only Libakaw no na. Ako nga ni Ma'am eh. Good morning gid, Ma'am Lucia Santi, una sa Libakaw. Pero taga-Tabao man na imaw. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko. Good morning gid, kay John Roy Prado the Second. Good morning man, sin pa. Agud niya maubos. Kay Attorney Florencio Olin Gonzales, Attorney Olin. Good morning kay sa inyo Buswang. Kay dating judge, Attorney New Body, Body Marine. Good morning judge. Kay JM Hipte gani nga nagapamati man sa mga taga-akil ko nagapamati sa Attorney Hipte. Good morning kay Attorney Hipte. Ag sa akon gid niya number one gid niya supporter. Ah, thank you gid permi sa suporta Daddy Bert Tabasa. Una sa Barangay Tigayon na kay Nini Lisel una.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ara may pangutana GM total nagapamati taga Kelco. Good morning. Saying lang, pwede matagali nung mag-cut off it kuryente without asking permission sa tagbagay. Ngayon nag-cut off sanda. May disconnection notice pero hindi ba pwedeng kahit kunting respeto lang sa tagbagay? Di abing nga mga nag-disconnect karag nag-reconnect, mga kontraktor abira eh. Mga kontraktor, mga gin-kontrata abita kelkura. Pero ipangutana na ton. And knowing, sir nga, until 200 kilowatts malanggali rong amnesty. Upon serving it a notice, hambay, wa man cut off maskin madelay tapos makat off sana without asking permission. Pakitawagin ni sa Attorney Hipte, Karije, itakel ko. Agod maklaruhan kita ko are ang case nga ra. Hambag wa man it cut off maskin madelay tapos makat off sana without asking permission sa tagbagay. Hay paalin na ta sir. Basto sana tagali porque empleyado sa dat akel ko. So sad being consumer members man owner pa kamo kita. Owner pa kita karon. Member owner consumer kita. Tanan. Nga house nung charge sa yagos over the backod na sa taas. Just saying lang po. Dali lang gidaya. Ikotana ta kaya Attorney Hipte kung ano ginurong proseso, sistema. Kondong pagkat up ba? Ano ba rong kontador mo sa sugod o sa guwa? Iti mong, sa guwa na makaroon eh. Ginapagawa na itakil ko mga kontador makaroon. Ginapagawa na para pagutod ng damadali. E dati abis sa sugod ita compound. Hindi sa nakautod-utod ita dali-dali. Siyempre, basi kung shotgun katagan at bagay, trespassing. That's why nga mga kontador makaroon ginabutang sa poste. Sa guwa uta makaroon it mga panimagay mga kontador. Ah, it kuryente.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Good morning, anay. Kay nung Johnny Villaruel sa estansya. Ginatutan awang ako ita ibaron. Hay, di man na namagubtan. Napamatian ko. Agad eh. Ay, nako. Shout out, Jet, kay Boboy sa Boko at estansya. Good morning, Gid. Kay nung Boboy sa Boko at kay nang Ami. Fernandez sa Boko. Kandidato at kapitan sa istansya. Boboy sa Boko team. Good morning kay Arne Briones. Ag team Boboy sa Boko. Ara na, Jay. Sinya siya nga kung ara na siya, ha. Dali, malang matunda yung attorney Hipti, ha. Ngayon lang ko naka-text. Good morning man una sa Karinderia, sa Rabia, sa Beautiful Ladies. O na sa may boundary, istansya yatag tigayon. Not available pa si attorney Hipti. May submitting. Inaga lang ko, no? So, inaga sa ito na ito ni Hipti mong concern ngayon, ha? About sa pang-utod nga at disconnection team ita Aklan Electric Cooperative. Ginakontrata, abis na takil ko, right? Ginakakontrata. Alas 8.56 oras sa Pilipinas. Now, balik kita Itkalibo. Dahil natabo kahapon ng sesyon, Itkalibo sa Ngunyang Bayan. Kung sin ginimbitahan dong kontraktor, it na yung crematorium aga Memorial Park. Dayang Bersin aga One Mark Construction. Nga pilang beses yun, wagid magsipot. Maabo perming rason, aga perming generason kung may pangutana sa abogado ng nanda. Doon ginapagagbagaroton nga sangguriang bayan. Nga kinairita na itaton nga sangguriang bayan. Matsana insulto naroaton nga sangguriang bayan. Kopirmi nga ng wapag si Putit Kontraktor. Kapingid dong representante ni Bersen. Aga One Mark. Ha, makumuday wagali kontraktor ka na. Joint ventures galira. Dumdum ko rong Bersen's and the One Mark. Iisang kontraktor. Daywa tagaling kontraktor da. Pagkatapos si Bersen ag si One Mark, nagpasab contract pa sa sangka local kontraktor. Nga dati man ko rong empleyado at munisipyo at Kalibo, hambay ni Engineer Rex Bautista. Hindi ba manarong Bersin ag One Mark doon nag-aubraw na? Ay adlaw-adlaw kung ginaagyan ni karon. Doon nag-trabaho na? Doon nag-aubright project? Aton gate, kalibunhon, nga kontraktor? Amigo naman nga ni actually. Dating empleyado at munisipyo at Kalibo. O galing hambay ni Isbekistin, wakita dibidensya. Ha? Ah, wakita dibidensya nga imaw gidman. Dahil doon subcontracting, ay ginabawag. Bawag. Bawag. Ha? Ano mga subcontractor? Ngayon malang permi. That's why nga ni nga, wa siguro nag-aatubang na yung si Christian Ray Raimundo. Dahil nga ni nga, ro-actual nga nag-trabaho, bukod matatuan ang ginarepresentahan ng mga kumpanya nga ra. Dong versin sa One Mark. Ay doon nag-aubragin mata, rong local nga subcontractor it proyekto. Nga nag-claim it 98% ko rong accomplishment. Pero abong diferensya rong project. Suno man sa resulta. It gin conduct nga inspection. It committee on infrastructure. Kung Kalibo sang Ngunyang Bayan.
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ama ko mo. Pero gate pa lang. Gate ha? Gate pa lang. Gate pa lang sementeryo. 1.2 million. Gate pa gataron. Tapos wa panahuman. Wala pala human nung gate. 1.2 million. Tiwa manit gate. Pero 1.2 million doon ang budgeted gate. Ang 98% doon accomplishment ko, no?
14: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Ay, pilang beses yun da. Pabalik-balik sa aton nga Kalibo sa Ngunyang Bayan. Unahon tatag pangaiwa, Jay. Ayaw rong number one. Mahaba-haba ron eh. Pero pangatlo, pangaiwa, anay, pangatlo, Jay. Ipabati ba natin portion ni deliberation kahapon sa konseho? Doon number 2 ang number 3 ang J. Ayaw na yung number 1, mahaba ron eh. Ayos na? Hanot, J?
15: Memorial Park and Crematorium. We had siguro ay

0: Thank you, Honorable Ronald Marte.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. Actually, malisod dami in our part, Mr. Chair, nga magpinirma di kita nga mga ginagamit natin mga materialis or equipment, no? Para rikala sa laboratorium natin ay medyo may diferensya. As mentioned nga ni Engineer Marte kaina, na wagas nantoro number of kVA sa transformer, no? Pasabi ka to, 37.5 agro generator ay 10 kVA, which is pero by having amount of cost naging bid, no? Sa Bayangarang Kalibo Municipal Memorial Park and crematorium ay 64,994,500. Abo ka rin nakikita ang deficiency. And kasi kung pilito namin natin, Mr. Chair, no, aprobahan do request ni Mayor Juris, mabudlay para ka doon. Kasi what about if may una ka being naing kontra na na off the record, ha?
2: May portion pang off the record, eh. Ano may kontra man na si Mayor Juris? Agamiton taron. Ha? Pailan timot kaso. Ha? Kung natong bayaran doon nga kuwang-kuwang.
1: Wa man nabiyag to si Mr. Raimundo, which is imoro may SPA, ngay imoro represent in behalf ko contractor. And nababot ka ng allegation, kasi kung wa matayimot ginatago ra, ay dapat kung tayo, magtimaw ya, sabto na na kung ano mga nakikita natin, na worry ka to sa andang nga kontrata. Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Honorable Rex Bautista.
3: About the design and build scheme, no, kasi wa, during our tag-impriado pa kami, wa namon maambot ng design and build scheme. So, ginambay pero may principal engineering, uwa ka mo, mahimo kung design and build. Yun ba? Kung isip niya, nagpirma si Ami sa plano, nakita ko eh. Dapat ito ay mo nagpirma. Dapat ginistik siya na nai, ginistik nito, kung overprice, kung tama, kung sakto sa kinangan at konsipyo, bago mo nagpirma. Diba? As a national engineer eh, yun yung responsibilidad. Na to see to it that the project ay tama rin po siya. Na hindi man malugi rin konsipyo o hindi malugi rin kontraktor. As not to see eh, masyadong umahol. Ay, pero nabid na eh. Tapos na, nabid na eh. So, maamo na tama kayo na hato na tago pa yung nabuto na pabot. Hayo tapuso niya ta, pero what is indicated on the bill of quantities, especially the volume of embankment, this is only 5,000 cubic meter, di ba? Nag-compute kita eh. More or less. 37 times 81. Yeah, times 1.7 gain, plus your base gratin po. That is 5,000. So what I mean is, ibutang tayo, yung ginabayan na tayo, LGU, pero total billion, which is 14,000 700 cubic meters. Ano nun sa bill of quantities. Ang inuot ang deliveran at 5,000, ay almost 10,000 cubic meters are what he delivered. At 835 per cubic, that is more than 8 million. So, doon na amon yung ginako. Mahaba ulit ang ganda na tambakan, kung minatood na gin, huwag itinrak, pero bilyon na gin, tambak. Kaya doon na risk group, municipal engineer doon, o sinurasa niya engineer, na nagpilmak at collection report, ha, collection embankment, kami tiskuyang yung delivery. Nabirin yung kaso rin, kung nabuton ka mo. Kaya dapat trabayuan niyo at mayad bilang engineer na inyong obligasyon. Agot hindi ka mamutan sa arang-arang yung mga akong gusto ipabot. Pero kuyang eh.
0: Okay, thank you. Is there anyone from the executive side who wishes to present a rebuttal or a clarification with regard to the statement of Honorable Rex Bautista?

0: Yes, ma'am.
1: Sir Engineer Rex, during sa inspection natin, sir, nagsukat kita, di ba, sir? Pero may disregard kita nga area which is parking part ito sa may front. As that pen, sabi ato naging sukat, sir. So, during the, atong inspection, sir, ito kita inside nagsukat. And then may aton pang another 3 meters sa outside. De, ato na bing property, sir, hay may kanta.
0: No, sir. If, kahit, unti ko ito, kahit i-compute mo pa yun, 3 meters times 81 is 2. 240 square meter lang, times 1.5, that is almost 500 lang. Diba? Ako, ako kompleto ko. Ako utok na lang sa mathematics na ko naman. So, ina nila sila na 3 meters na nag-sitback ka, hindi naman malalim yun. So, iabot ang tagipot 1.7 meter o 1.5. That is more than 200 cubic meter lang. Abo kaya pong kuyan.
2: Okay, Honorable Engineer Emerson Achika.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. No? Reminder lang natin sa mga government employees natin, especially sa Office of the Municipal Engineer, na tama ay Engineer Rex Bautista nga ron nga, mapang kita naka-encounter it, design and build. Din nga design and build ay medyo masyadong conflictob ka sa depart sa aton nga local government unit, no, nga dapat tayo aton nga dipinsahan nayo aton nga local nga gobyerno at kalibo. So agong aton nga pumuyo dahil siyempre iro taxes karong ginabayad ay sa kabilugan nga aton nga pumuyo at banwat kalibo nga nagabayad ng taxes. So the when we speak of that particular project, mabaho nga project ron, dapat ay will supervise the diet sa isa nga ka-project engineer nga an-assign sa particular nga project karon, like crematorium, other ay datong Kalibo Public Market, nga dapat focus gita ka mo sa close supervision nga ginatawag sa particular nga project dahil din abiron ay kung may mga pangutana sa aton nga mga sanggunang bayan members, ay at least ay masabat niyo to, no? Dahil nga una, yung mga item of work na ginatawag, at least ay klaro ro inyong sabat yagi pag-abot sa pangutana nga ron. Thank you.
2: Okay, thank you. Any more comments from the floor? Not yet addressed. Am I correct? Yes, Honorable Bautista.
0: Sige, pari nga sa akong certificate to parang kumahimahal ko ng SP. Siyempre, kita ro, tag-anak ko na sa LGU eh. So, napakontrata kita. Pag wala, wala maobra at contractor, lutama. Eh, ano, problema? Tapos, saan ay bago ka nilang bayad? Actually, sumbraw na ng koleksyon. Kasi 80% yung koleksyon eh. Kung ito sinisinsi ka na, mga 12% to 15% eh. Plus, 10% nga intention nga pala na tawag ka pag retention. Hindi yun, nag-release siya pwede matapos eh. So that is mga 25%. So dapat ay patapambali yung kontrata as sinukon assign na engineer na supervise. So you better instruct the contractor to finish all. Pag-uto nyo, pag-uto ka mga meeting kita with the chairman of the committee infrastructure, pag makita ninyo, mag-uto kita po man ito. Bukod niya ikaw, kanan ka mong engineer, bukod niya ikaw, maka-witness. Para makita kita na ito, true mga deficient. At dito nga mga makita eh. Actually, may nakita pa kong iba eh. So, talaga na. Ang tula natin ito, ang talawang nyo, agad. Pariyan sa atong ipaabot niya. Pariyan sa atong ipaabot niya nga na-confirm ka mo na halala mo kita. Ay pinapariyan kitang nakakita. Oh, ano lang. Sir, thank you very much.
2: Okay, thank you. Honorable Ray Maribaldo to be followed by Honorable Emerson Lachita.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. I-expand ko ro to explanation ni Isberic siguro. Kinabi, kinambay ko So, ano gagawa, makaroon sa mapilo. Masakit man sa parte, agsad akong mamat na kabaton niya, masisang bilog. Nga kami pabangdan, nagtag, person information, tabi ka akong habuyagi, pagguwa. Pag gato nga, nagkakomentaryo o mga SP naton, kuha niya ako katoka komentaryo dahil one month ako nga gaos. Nga doon yun tara information, ay outro man na rin, Esperibaldo, nga may igin huway-huway yung tagalimana. No? Ay, nako na iwatang kasayod. But of course, ay nakita man natin daya nga ra, nga pati kami sa hakita man siguro mga tao nga ro, trabaho nga ra, perdi raton nga gobyerno, perdi sa munsidyo. Pero piniino taga Mabilo, ay naging kabahin kita sa daya nga ra, nga kalokohan. So, dapat siguro ay tama man si Sberex dahil kung taon natin dahil hugada nga makontrata nga ra, matapos ra, ay aywanan ta kita karaganda. Agraakot ng pangutana ka ra, ay nga build, design and build, ay hamat ginaubrad at panibagong plano dayon, it natong prinsipyo, pata kita talaga tinabon, tama si Sbi Lachika, nga dapat, kita sa gobyerno iya sa local government, kita taro mag, kita to may poder na mag-usisa. Hindi yun kung ta kami mag-usisa karaya sa saunang bayan, kung ruato ng mga concerned offices karahay nagatrabaho sa andang nag-andang specific description. Maswerte kita, may ato niya mga adaywang ka licensed civil engineer nga sanda tara na nalichable. So nga ni hay karangani kami na enlighten nga sa idara kasayo da agbukod niya sandat license civil engineer kundi naging municipal department head ng sandan nga nakaupot sanda. So mauron doon nga sambilog da kara nga amat dahil siguro rason nga hindi tabag pakita ro contractor. No, aga ginapagay kita nang may abogado sanda. May bugado man kita iya. Diba? Pero bukod makaroon. Gaso, panabat nga nasa sugat ay arugante. Agro subcontract, muraya nga rin sa bilog ng partner, ito nga kalibo man. Ba't di mang magpakita? Ang sambilog na ako nga rin napabot sa akong nakibahan niya sa chamber, may sambilog pa sandarang nasugod ka kontrata niya sa kalibo kung mabaho-baho man kandidat. Kung kita magbilog at kung ano kararo plano itatong Committee on Infrastructure, pwede ta natin na nga, nagpangutan ako sa bugado, pwede ta natin sandara nga makapasat at resolusyon sa back na hindi yun sanda pagpasunlon. Ay base kung malisda nyo man kita magpinatawag kara, ay imagine ro yung rong machine nga rong nga ginapurchase, huwag man yan baligya iya sa ampoy, ay sarado man. Upotambaw na akon, basi kung nayang magwa o man kita kansi ka na, subilin ko lang sa atong mga ibang mga empleyado ya sa munsipyo, protektahit ang ninyo rubano, atong banwa, kapin inutang naton do kwarta nga ra. Dahil kung kamo mismo kapabaya, hay, agkamuro may technical knowledge sa rayang sitwasyon, ay ano lang atong paggobyerno iya. That's all, Mr. President Officer.
2: Okay. Honorable Engineer Emerson Lachika, can we follow by Honorable Marte?
3: Yes, at maroon, ISB Primer Baldongar nga ambam, no? At naman nga mga ISB members nga nag-commentar sa rayang particular nga rang project, no? Doon nga niya, listen to learn ka atun sa kapin ng mga person in charge in the supervision of this particular nga project, no nga kita mo ay hindi ka mo ka sabat it mayad dahil bukod na bit seryoso rin yung pag-conduct it day-to-day nga implementation ko doon yung project. So siguro by next season, Mr. Presiding Officer, invite na to Commando Contractor At the same time, we will submit our inspection report with regards to that particular project sa doon nga crematorium, municipal memorial park and crematorium.
2: Okay, thank you. And Honorable Ronald Marte, after which we will wrap up the discussion, since it seems that our SB members are not yet assured and they still need information and further statement of the chairperson of the Committee on Infrastructure, you still wish to present the findings of your inspection report before we are going to decide on this resolution. Honorable Ronald Marte.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro, Mr. Presiding Officer, magkandak lang siguro inspection the project monitoring team, no? At LGU Calibo. Para just to know kung how true ra mo nga hinambay ni kara sa plenary, Mr. Chair. Ako dapat biased mo lang. Kasi mabutla ang hinambayin nga, plus ka to, as mentioned ni SB Ray Maribaldo, na kami ay nag-humble kami at makaray dahil nga huwag kami ha, tao eh. Wata kami nadlock, Mr. Cheng, mag-linawlaw ka rin, masinsing radyo kita mga ito. Ay because nga wata kami na ila, binatot, mga maroon nga rin nga wana mo ikikabudlayan. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you. Just to clarify your statement, you're requesting which, the monitoring team of the Municipal Engineering Office or the Project Monitoring Committee, which can only enter at 90% completion of the project? Because I believe the Municipal Engineering Office also has its own monitoring for projects which has not yet reached the 90% completion, upon which pwede ito mag-enter o PMC. Yes,
4: PMC, Mr. Chair.
2: Okay, PMC.
4: Because as mentioned earlier ni Engineer Rex Bautista na almost 90% tumando, or mga 90% tumando, obra nanda.
2: May anda.
4: Sobrang nanigarin, Mr. Presiding Officer. So, para...
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Karon yang kita. Eh, pwede na kuno umintra ang PMC, Project Monitoring Committee. Nano para yun. Ay, nag-claim doon nga contractor at 90% accomplishment. Roan ang kuliktahon na lang is at 12 million. Plus sa 10% ng retention, mga 20 million plus, 22 million. Doon kuliktahon ko, no? It contractor. Pero suno kay Isberix, ay, base nga ni kung ginansyado ang sanda. Bisan, hindi yung sana magkulikta ko nabilin nga kuliktahon ay ginansyado na nga ni sanda siguro. Ay, sa tambak pa yung kuwang it, almost 10,000 cubic meters doon nga bagas nga kugang or kung ano man nga panambak una sa tambak pagang wagi sana makakomply sa pader gate sindong gate nga 1.2 million ay gate pagang 1.2 million yagi.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
6: Ano masadya ka ra? Makandak na naman ko sanda ita joint inspection. Composite. Rong project monitoring committee. Aga, rong sanggo niyang bayan. Makandak na naman ko sanda inspection. Tapos, ano gumanda yun? Ay, hagos, sanggugan yun ng nakabitin sa sanggo niyang bayan nung request ko ato ni alkalde. O, plus ko rin nga transformer, 37.5 kVA. Tapos nung generator, 10 kVA. Wa, ngayon ni nagamats. Ay, naku po.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
6: Teo, gato naman naton kung ano resulta itandang akwa na. Inspeksyon. Good morning, Katunong Jet. Tama karon. Kami man nga ni nadiligang rong pagbayad outdone. Wa man kami nakabato disconnection notice. Agwa man nagpasahid nga nagautod gali salig ta kami nga brown out na outdone yung tagali. Inabi sa likod ulit inyong power bill. Una may nakabutang agi. Ha? May nakabutang agi sa likod doon nga what can ang gando mga notice of disconnection. Pero kapadayag, may nakabutang doon sa inyong bill. Lerwin Tayco. Sa likulit inyo nga kuhan, Bill, matsamay nakabutang di karun doon. Pero hinaga ito nga, i-clarify din nga pag-utol nga ra, pag-disconnect ka ra, with the JM Hipte, tomorrow, Lerwin Taiko. Happy monitoring man sa Rome, Italy. Ma'am Salome Solina, Sorilla Villanueva, kainong binila sir na, Ma'am Fe, una sa Nalook, aga kay Toto Joseph Tolentino, nga nagpamatigid doon sa Kalibo, Ati-Atihan County Inn. Aga sa pamilya Yevan, it istansya. Good morning, man. Ah, okay. Sige, kung mahingagaw, galing na ako na. Good morning, Jet. Ag sa tanay nga mga suki, nga nagpagamati. Good morning, man. Una sa United States of New Buswang, Mario Niño at Bingkola. Alas 9.21. Ang oras, manwa, ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Ginebra.
5: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyan tungod ngani nga dati gid ahay galinumog ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pir nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pansik hasta makaron hay gaininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao kita at kabaskog ag tapagsik sa atong kuyawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kagidang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Matagas, mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Pagkatay? Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
4: Todo komentaryo, todo inaatrasaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9:30 na. Oy, paano ra? Ay, sukat nga sukat na. Oh, good morning, anay. Oh, very good. Ay, safe nga nakaabot una sa Iloilo. Kay Jojo Hopanda. Oh, good morning kayo na sa Iloilo. Anong district ka nga ni sa Iloilo? Second? Third district? Jojo Hopanda.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Si Kapitan Hector Kasidsid, buwas na lang balikan. Ang mga isyo nga wala na tumatala kay Banwa, ay hinaga man naton sentensyahan. Raw update and development kung mga nagkinatabong insidente-aksidente sa Binogaklan sa nagtariwan ka 24 oras. Bantayan ang Sibanamon ng mga news and public affairs program.

0: Nangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Sangagan kong bilog ka foresight, Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nakinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. At third district, kagali. Mainit nga gahon, it Miyerkules, Mayo, Jess na kita. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati. Mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan, may respect na. Radyo, radyo, todo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklasing a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo ng mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailan nanong siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyong immune system, dapat may backup gid inyong immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko na ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats,
5: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagang Blaser Sir Kevin nga kainom ko Blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes Sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Ang capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no. Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag gidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
5: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
4: iya no?
5: Happy
4: na,
5: hormones,
4: none.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio Sir Boy, nagaserbi ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga giyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito, iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kong naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: patata na vara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sandon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ginoo, ang radyo todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.29 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Webes. Pizza Onsigon Sabugan kara ita Honyo Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyon sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati. Kakaina pa nakatutok katon dong iba, ag sa makaron dong iba ay nagabukas pa lang ag nagapabaskog kuanda kara nga mga monitor. Aton man nga mga kaigmang huran, mga kapwa Pinoy, Pilipino abroad ha, na nagamonitor man katon makaron baya www.radiotodo.com. Maayad-ayad gid niya agahon. Ay siyempre, agahon do aton niya pagpanamyaw, ay agahon riya katon sa Pilipinas. O anumang oras una kinyo ha sa abroad, o importante ginatamyaw ko kamo it maayad-ayad gid niya agahon. Aton niya mga kaigmang huran nga nagawalking-walking yun kaina pa iya sa may bisinidad ita Kalibo Pastrana Park, iya man sa may bisinidad ita Goding Ramos Park, sa mga highway, sa mga karsada, ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid niya agahon. Enjoy lang sa pag-walking-walking ha. Gabi yun gid una man sa may Pook ka GT Port. Mayroong Pook ka GT Port bukod niyang itatagambayan kung hapon has tagabi. Pati man agahon, pati man do mga naga-walking, naga-jogging, aga kama naman nagahako ita preskang hangin ay una ron sanda nagapaamulya sa aton karanga puo ka GT4. Kung uhawon ka may pwede ka man nga pungkuan uminom tubig ag uminom kape. Kung matcha na gutom-gutom ka may una man nga lugaw. Pili kaya aro po ka GT Port ay kompleto sa Ricardo's man yun. Sa aton niya mga tricycle driver, good morning. Sa mga toda, aton niya mga multi-cab driver, jeepney driver, sa mga minibus driver, agkama naman sa aton niya mga commuter van driver, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aton niya mga kapulisan, sa aton niya mga bipat ha, mga force multiplier, kinatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga chikiting, abi, bangon yun, may klase. Ag sa aton niya mga ma'am, sa aton niya mga sir, ag syempre sa aton niya mga empleyado, empleyada, ay may opisina, ay hinaga, piyesta opisyal, warong kalendaryo, no, June 12th. Adlaw ita kahilwayan. Adlaw ita kahilwayan hinaga ha, kaya walang pasok, walang opisina, walang klase. Fiesta opisyal po. Pero kita riya sa Radyo Todo ay uwa at puga-puga, uwa man it itom-itom, uwa man ita kulay blo. Ay sigida, straight ro aton niya duty, no? Ay simpre kita ro naghahatod ita balita. Naghahatod it informasyon, balita, kalingaw-lingawan. Sa aton karanga mga kaigmanghuran. Aba, happy, happy, happy, happy birthday gali ha. sa sambilog namong mahugod ag aktibo nga miyembro ita konsiho munisipal kay SB member Kitsi Polhinsyo Loses. So happy happy birthday po. Kinauman-uman naton ha kay SB member Kitsi Polhinsyo Loses. Happy happy happy birthday po. Ag sa tanan niya mga naga birthday today. Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning ha sa mga taga temporary public market, sa mga manugbaligya isda, manugbaligya karne, manugbaligya gulay, panakot, bugas, ag iba pa. Ha, ginatamyaw ko gid, itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga New Buswang, Old Buswang, una sa pamilya Madula Samoy, iya sa Andagaw kay Tita Emma Vega, no, Maxima Vega, kay Kapitana Juliet Melgarejo, nga uwa gid nagabugaw. Sa mga taga Puok ha, una sa Wenroll Bake Shop, sa andang nga mga baker, sa mga manugha, manugmasa ita tinapay, na kay bossing Lloyd Villanueva sa Villanueva Audio Sound. Aga siyempre sa mga taga barangay Kaano, sa mga taga barangay Naluok, ag sa mga taga barangay Briones, no? Speaking of Briones, ina sa Briones Housing, ag ina man sa may Naluok Housing, nagasigabong kita. Ag sa mga taga barangay Mabilo Kalibo, ha? Ginapatamyaw gid ni Kagawad Inday Ruana nga mga pinalangga nga mga constituent. Kakabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon, ag okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga Knitting Boys ha, gina sa Arco Knitting, ag inaman kay Toto Rex, ag sa mga manuglambat, manuglasdak runa, sa manugtiw-tiw, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Iya kay nang pini magno ag kay nung nuno, inaobra kita nga alarm clock, inaobra kita nga vitamins ng bayan, energizer ng bayan, ay samtang nagagugo imo ko anang labada sa washing machine, ay kita gidro anang ginapamatian. So good morning sa pamilya Magno. Agi naman kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli. Konyang itsa MGMC gas station. Ag sa Amalia store kundi pati man. Una sa andang shop. Ah, may shop kun sanda. Titigilan pagpapulit. So ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Kay nung Merlin at kay nang Julian at kay nung Dolpo Morado, good morning. Siyempre iya sa may barangay istansya kay Tatay Jesus Alcobindas, it Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Tatay Jesus, good morning. Ag sa mga taga Team Buboy sa Buko, sa ginahidlaw matakonot taho si Dingdong. Dong makaon ka taho dong. Kung sumaka ay kung hindi imaw sumaka hiwar. Kung nagapamati si Kapitan Buboy, sigurado may taho. Ay kung uwa imaw nagapamati ag masako, ay uwa kita taho ron. So yun gilang roaton nga sinyalis kung nagapamati imaw. Pero kung uwa imaw nagapamati, ay uwa kita taho. Good morning ulang ha sa Team Buboy sa Buko. Ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpakalagad. Aga good morning man sa mga taga Barangay Tigayon kay Daddy Bert Tabasa. Ina sa Tigayon na motor pool ha, nga nagamonitor man katon makaroon. Ina sa Barangay Linabwa Norte. Iya sa may barangay Tinigaw kay Nanay Kap at kay Tatay Kap ha, kay Kapitana Nini at kay Kapitana Toto Reyes sa pamilya Reyes ha, good morning. Ang kama naman sa Mubo. Kay Kagawad the Junior Tourist, ako niya kumparing tunay. Ginatamyaw ko gid itamayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karaga pagpangalagad. Kabay pa nga pagaiban niyo ako ha. Sa sugod itdaywang oras ang tunga. Nga balitaktakan talakayan sa ere. Mga nagabaga nga mga balita, impormasyon. Ay sa hindi magbuhay, i-check na itong report ita Pag-asa. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ay igto kita nagabuo it balita. Ah, so standby ha, standby ka mo ha. Standby ka mo. Ay i-check naton sa hindi magbuhay ruaton nga weather specialist. Ay tika-tikaon naton do dagagan itapanyimpo today. Aro panyimpo naton makaron. Agro panyimpo naton sa sugod it up at nga adlaw ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Ag siyempre ruaton nga gale warning. Ag ruaton nga heat index. Ha, i-check naton ha. Standby ka mo ha. Standby man sa report ni Katodong John Cabisilla direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente, aksidente nga mga gingpangsaka sa aton karang bagay pabungan. Igabasyada ron ni Katodong John Cabisilla. So standby ka mo ha. Aga siyempre pagkatapos na sa hospital, maos-os dayon imaw, manindahan dayon kita. Sa aton karang todo bantay presyo, todo bantay supply. Aga standby ka mo ha sa report man ni Katodong Rinald Banjola direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan ha. Alin niya sa may Kalibo PNP. Aga siyempre report man ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta mata sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan. Mga balitang polis. Standby patrol, standby all unit. Standby Katodong Rinald Banjola, standby Katodong Rolly Boy Herrera, aga standby Katodong John Cabisilla. Good morning anay kay SK Municipal Federation President. Ex-officio member ha, sangguni ang bayan member kay SK Chairman Dave Bautista Gamayaw. Ang nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan. Kay Arcili Arellano, magandang umaga po. At kamanaman kay Jopel Navarro Ganti, ina sa Plus Express no, sa may barangay Tigayon, ginatamyaw kugid. It maayad-ayad nga agahon ay nagasigabong kuno. Aro aton karanga programa ina sa may barangay Tabayon sa may Banwa karay Tabanga. Ina sa mga taga Plus Express. Kay Susan Villanueva, maayad-ayad gid niya agahon. Ag siyempre, good morning man ha, kay Kagawad Michael Villanueva Solina. Nagamonitor man makaroon ha, una sa may Eriat Laging Banwa West, sa may Banwat Numansya, ina kay Joe White, kay Mami Joe Malapad, ina sa may Eriat Pook ha, good morning, kay Ristelin Agbinji Rotolo ha, una sa Minaleso, aga kama naman ha, ginatamyaw ginaton it maayad-ayad nga agahon, si Toto Magno Gonzales, si Magno de la Cruz, ina sa Takas, nagasigabong roaton karaga programa, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, ginatamyaw gid naton it maayad-ayad gid niya agahon. Agkama naman kay Marita Silvestre Almiro, kay Ninya Bilarmino, una sa Katmon Altabas, kay Noel Taaya Batiles ha, kay Rosie M. Isog, kay Nongroy Buntogon, kay Efren Igtanlok ha, kay Rosalia Halbuena, no, nga nagapamati man makaron. Belated happy birthday kay Gerald Daiero Agalino. Ay, paanong belated niya? Happy birthday, ay Pitcha 13, no? Ruana karang kaadlawan. So, good morning sa aton karang mga suki, pinalangga ng mga tagpagabati, ha? Una kay Jima Kiswani, ag kay Milbert Tabulos. Nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Pero dali yang araan ay ro-report ita Pag-asa direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City bago ro aton yung mga headline mga nagabaga nga mga balita. I-check na ton si Katodong Lian Loreto. O i-check na ton direkta sa Pag-asa Weather Station Katodong Lian. Magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magandang umaga, narito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, June 11, 2026. Ngayong araw, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon, low pressure area o bagyo sa loob at malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy pong humihina itong ating habagat o southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto na lang dito sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po natin, other parts naman po ng ating bansa ay magiging mainit po at maalinsangan. Para sa pagtayang ng ating panahon ngayong araw, asahan po natin meron pa rin maulap na panahon, mga kalat-kalat din ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa may areas ng Ilocos Norte, Batanes, maging sa may Babuyan Islands. Ngunit inaasahan po natin, no, masihina pa po itong habagat natin sa susunod na mga araw.
0: Mm.
1: Other parts naman po ng ating bansa, even dito sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang yung ating panahon. So expect po natin, meron din po tayong napaka-init at maalinsangang panahon ngayong araw. Ito po yung ating inaasahan na agwat ng temperatura. Pinakamataas po sa may Tuguegarao 27 to 35, sumunod sa Legazpi 25 to 34, maging sa may Metro Manila 27 to 34. Tagaytay naman 24 to 33, Lawag 23 to 33. At pinakamalamig naman po dito sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Kahit mainit po at maaraw, possible pa rin yung mga thunderstorm. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, mataas naman po yung tsansa ng thunderstorm activities, especially dito po sa may Mindanao at dito rin po sa may eastern section ng Visayas. Ngunit ngayong umaga nga po hanggang sa tanghali ay napakainit po kaya magdala po tayo ng payong at sombrero panangga sa matinding sikat ng araw. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po sa Zamboanga 25 to 34 at hanggang 33 degrees Celsius naman po tayo sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, Tacloban maging sa may Davao. 26 to 31 degrees Celsius naman po ito sa Cagayan de Oro City. Para sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning at banayad hanggang katamtaman lamang po yung ating mga pag-alon kaya't malayong makakapagliag ng ating mga kababayan. At sa inaasahan natin over the long weekend, bukas po patuloy pong hihina itong ating habagat at makakaapekto pa rin dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So meron pa rin po tayong maulap na panahon dyan. Ngunit pagsapit po ng Sabado hanggang sa Lunes ay mas gaganda po yung ating panahon, no? Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorms, yung mga panandalian, ngunit mga bigla ang buhos ng ulan ito sa may Mindanao and sa may eastern sections po ng Southern Luzon and Visayas. At dagdag ko lamang po yung mga thunderstorm activities, maaari po yung maging severe na maaari pa rin po magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So doble ingat pa rin po. At always po, no, magdala po tayo ng payong panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan. Ito po yung ating website kung saan makikita natin. Para inform po tayo kung meron po tayong thunderstorms, pwede po nating i-visit ang panahon.gov.ph kung saan makikita natin yung ating mga thunderstorm advisories and yung mga rainfall warnings na ini-issue ng ating mga regional services divisions. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw po isisikat mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman mamayang 6:25. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin po yung ating website pagasa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. Uli, ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
0: Radyo Todo Live Report! Report! Abogid nga salamat ha kay Katodong Lian Loreto direkta nga naga-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning ha kay Milbert Tabulos, agkama naman kay Maribel C. Chanko Ramos, no? Ag kay Marilyn Sakarias Igat, no? Nga nagamonitor man makaron. Kay Karin Mayor, ag kay Karin Amara, ha? Ag kay Bayet Bautista Yamug, nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagan.
2: Berada.
0: Update anay kita sa natabo nga linog, no, sa Mindanao. Grabe nga nagasaka, no? Nagasaka Ronomero it mga casualty. Ay as of kahapon 41 gun. Wa kita makasayod, no, kon bago matunod ro adlaw ay hadugangan. Ay mga 12 noon abinato na buuro rayang information, no? Ang mga katudo nga 41 gun rong numero it mga namatay. Ako rayang natabo nga 7.8 magnitude nga linog. Ha? May 450 gun dumanga naninahan. Ag up atro nagapabilin nga missing.
2: Berada.
0: Iya sa may area ita Sok Sargent, ha? Aga Davao Region. May 17,000 ka mga pamilya ro apektado, no? Aga ro ginahimo makaroon it gobyerno hay padayon doon dang ginatawag nga search and rescue operation, no? Aga ginaamat-amatan man itbalik o restore rong kuryente, no? Sa mga lugar nga naapektuhan nga grabing tinama nga naging sentro ita 7.8 magnitude nga linog kung nagtaliwan nga Lunes.
2: Todo berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, si sanggo ni ang bayan member Ronald Marte, mabahuruan nga pagpati, ha, nga madayon rupag implementar kung 300 million pesos nga Coastal Road Development Project. Masugpon diya sa Puok, no? Paagto kaano, agpaagto it mabilo. Ay rupina ka last barangay, it kalibo, paagto iya sa New Washington, is mabilo kalibo. Masunggo ro na ron sa may siwol, ha? Roray ang ginatawag nga Coastal Road Development Project, no? May karsada ron, may baywalk, no, nga pwede pamasyaran. Kaparehas baga ko kuan Puok nga ra existing makaron, no, ang mga katudo. May makaron man una sa area it kaano ag area it mabilo, no, bilang extension ko aton nga eco tourism park, ha, arayang ginatawag naton nga Puok ka GT Port. Mas common abi, ha, nga ginatawag naton nga Puok ka GT Port kilaga abi, no, pag hinambang motion mawarang ta motion mapanaw ta sa Puok ka GT Port, no, so mas kilaga rurayang area nga sigidas makaron nga ginadevelop it municipal government ag kong provincial government mga katudo, no, so portion it ang Dagaw ay hato imo sa Tulay, paagto to sa Tulay it Tigayon tagroyong pinakamahaba, no, ay deklarado kong galiron nga tourism zone base sa gingpasar nga resolusyon. Pero, nagaplano pa nga magpasar itsang kaordinansa para may permanente nga mga regulasyon, palisiya, no? Sa mga tourism-related establishment ag mga tourism-related activities, no? Inasa nasambit kara nga lugar ay magapadro mga kagugtaan, ha? Abo pang reserba ang pwede pagid ang i-develop it aton nga gobyerno municipal ag kuaton nga gobyerno provincial.
2: Berada.
0: Good morning anay kay Rodilio Castillo, ag kamanaman kay Roger Lucero Nagales, ha, nga permigid nga nagatabid sa aton karanga programa.
2: Rodilio, komentaristang walang sinasanto.
0: Ro planong pag-regulate ang pagbutang ko tourism establishment and activities sa Pook Tourism Zone pag-aistudyuhan. It aton nga lokal nga hensat gobyerno itbanwang kalibo ha. Suno ron kahapon kay SB member Ronald Marte. So magabagay sanda it mga sugundanan or palisiya ag ano ro mga insakto nga mga negosyo no nga igabutang una no ag pag-organisa ita tourism package nga kon may mga turista kita nga nagasugod iya sa Banuat Kalibo by land, by air, by sea no ay sa pilang adlaw may aton yon nga Dumaguit Port mag-operate yun, no aghara nagainoperate man bisan papaalin ro aton nga malinong-linong maganghaya ay siyempre kuno wa man it flight wa man nagasangak ha ro aton nga Kalibo International Airport nga ginaconsider anay katong pinakabisi nga paguparan sa bilog nga kalibutan sa bilog nga Pilipinas ha or even iya sa Panay Island mga katudok ha Roaton nga Kalibo International Airport, no? One of the busiest airport iya sa Western Visayas or iya sa Pilipinas, no? Magawas yamang sa Ninoy Aquino International Airport or Clark Airport, no? O ano pa nga mga airport iya sa Pilipinas ay ginakonsider nga sambilog sa pinakabisi hayrong airport it Banuang Kalibo, the Kalibo International Airport.
2: Berwana.
0: Maka-organisa ko, no, it ginatawag nga tour package. Ag pag-estudyuhan kung anong mga klasit mga negosyo una, no? Like abit mga hotel, resort, no? Mga restaurant, mga bar, o kung ano una, ha? Nga pwedeng ikabutang basta tourism-related establishment, ha? Ag tourism-related activities, no? Agro-importante ka, ha? Hayro sugundanan o kon palisiya nga mabagay no bago pa man maging uli herong tanan aga bago pa man mapuno rong nasambit karang area hay doyon anay ro paga unahon
2: todo berwada berwada
0: o sanggo ni ang bayan itbanwang numan siya ha anda nga ging itemize ro pag identify it mga proyekto no para sa 2027 ang mga katudo matapos naging sumiter daya ko opisina at municipal development council para adaptahon ko sangguni ang bayan ang mga katudo so bagantayan ha kung ano nga mga projects ano nga mga proyekto programa rong pag-aadaptahon ha rong pag-atutukan do pag-apukusan ina sa may banwa kara itanuman siya
2: todo berwada
0: samtang sa pihak karahin dong munisipyo at Banuang Kalibo may bag-uon nga warehouse para sa mga unserviceable nga mga equipment no gamit it aton nga gobyerno munisipal raya hay suno kay Mr. Ramel Martinez ro aton nga municipal assessor ag OIC Municipal General Services it Banuang Kalibo mga katudo ina makita ha ro aton nga warehouse sa barangay Naluok no ang ginahugat yun lang, rong abiso it kuwa, ha? Kung pwede yun nga pang halinon, ag itambak rito rong mga hindi yun mapuslan, hindi yun magamit, nga mga gamit itaton nga gobyerno municipal. So, ging bagay yun man, rong ginatawag nga disposal procedure para sa disposal committee, ha? Matapos aprobahan ni Mayor Joris Bautista Socro.
2: Todo berwada! Berwada!
0: Ikasunod rong physical count it mga kagamitan nga pwedeng i-dispose para sa ginatawag nga public auction. Samtang sa pihak kabahin, Mayor Joris Bautista Sokrohan nagsugat sa sangguniang bayan it Banuang Kalibo para hinyoon do konseho nga magpasar it sangka resolusyon para magtao kana it otoridad or gahom no? Sa pagsugod asa sangka memorandum of agreement angot sa installasyon ko 1 unit at 37.5 kBA transformer asa Kalibo Memorial Park and Crematorium.
2: may punto ang bawat komentaryo.
0: Speaking of Kalibo Memorial Park and Crematorium, di ba? Doon lang gid imauron, hindi yun madugangan. Aman, hayuwa yun, ubos yun do budget mga katudo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Doon yun do 65 million, aron nakita nyo crematorium. Wala pa ang Memorial Park or Memorial Cemetery, ah, mga katudo. May mga suggestion ka to during the finance meeting. Mautang man na kita, Mayor, ito man, para ipatapos. O ay si Mayor, hindi uta. Hindi uta mo mag-utang. Ay tad-tad yun sa utang ruato niya Banway Takalibo, no? So may habatian kita nga plano nga ipapipipi. I-private-public partnership, mga katudo, no? Ang kabi may ha-istorya ako nga negosyante. Ang imaw ha interesado, no? Basta truana-anay ko nga obrahon, makita na ro sketch plan, physical nga itsura itugta, kung manutyapad dun, kung pilang hektarya ron, this piece imaw makipag-deal bago na na-istoryahon si Mayor Yuris Bautista Sucro nga imaw ra ha interesado, no? Nga imaw ro magbaton it obligasyon sa idagom ita PPP partnership mga katudo para padayaganon rong ginatawag naton nga Memorial Park and Crematorium.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay interesado nga negosyante nga nakaistorya ko kabi eh ha. Manami roana nga plano ha. Manami roana nga handom kung itao ka na ra it gobyerno lokal it Banwang Kalibo rupag padayagan it crematorium ag Memorial Park sa Barangay Mabilo.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha kay Mami Pure. Ina sa Superior Mansion sa Bulwang Numansya no. Ag kay Daddy Engineer Sotico Beltran nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad sa pamilya Beltran ha. Ina sa Superior Mansion. Ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon.
2: Berrada. Berrada.
0: Naka-standby yon si Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Ang sa aton nga Kalibo Public Market sa bantay presyo, bantay supply naton, i-check naton.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, direkta sa anak karanga area, patrol, please come in.
3: Katulong nga Jidil, no? Unahon natin ro aton nga balita sa may provincial hospital sa makaroon yung pangurasan. Katulong nga Jidil, no? Manami nga balita, katulong nga Jidil, no? Wa man ita aksidente o insidente naging padangat sa aton nga provincial hospital sa nagkaliwan katrunga diri nga mga inuras no malimpyo malimpyo ro aton nga logbook at aton nga emergency room it aton nga may provincial hospital ro naka-record ito tagkahapon man nga ning aton sambilog nga aton na report ina sa aton nga may provincial hospital pero manami nga ni ron dahil aton nga mga motorista matulutawhay aga gyud pangmuy man aton nga wagot mga aksidente o insidente nga gakanabo iya sa aton nga bilog nga probinsya at akan lalong-lalo gyud iya sa aton nga Banwa kita Kalibo katulong ajil. Pero sa ibang mga hospital, sa mga private hospital, wa naton masayri katulong ajil, no? Kung may mga aksidente o insidente yung padangat sa ato nga mga privado ng hospital, iya sa ato nga may Banwa ita Kalibo. Ang iya sa ato nga may provincial hospital sa katulong ajil, no? Mga nakakonfine makaroon, no? Sa ato nga surgical ward, may 43 ka mga nakakonfine. Sa ato nga pedi wards, may 36. Sa ato nga OB ward, may 106 kananay at may 29 ka mga nga aron naka-confine. Sa aton nga female wards, may 65 ka mga naka-confine. Sa aton nga medical wards na kunsiin, nakasari-sari nga mga buhati ano naka-confine, may 118 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan katulong nga dyan, no, nga naka-confine sa aton nga may provincial hospital, may 410 ka legal aid sa may 29 ka mga uga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailos Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital katulong nga dyan, no, nag-diretso kita riyan sa aton nga masakusako na ito nga temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market, no. Iya kita makaroon di ka sa aton din mismo nga ticket booth, no. Kaiba na ito si Pari Dudong, no, Mariano. Pari Mario de la Cruz, so aton din mga kaibahan sa Purok, no. Purok 3, Purok 2, atong kumpare, no. Aga makaroon sa itong jail, abo nga isda makaroon nag-abutan riya, no. May iyan nakadisplay pa kanil yapon sa aton nga may abagsakan riya. Pero ginapasood yun siya na ni Paring Dudong Mariano, no. Napasood yun siya na ni may uras andara. Di ka sa atong bagsakan area. Ha? Hindi sandaro na magbuhay di ka. Pag di ka ron nga, pag puntot oras di ka ron, nga pasod yun sa dayatanan. kasundit ato nga pisiksyon at ato nga may ati praro nga may kalibu public.
0: Di ba nga hasta yung alasays sa Darikon, alasays?
3: Katulong nga, Jilil. Haro nga ni, nag-asinya sa si Paring Dudong Mariano nga, di na pasulod yun sa datanan ng mm. Katulong nga, Jilil. Hararo mga isda, no? Siguro tuwat, no? Hararo mga isda, abundat kita isda, makarawat problema. May durado kita riya, sinto si Sintaro Kilo, may ato na yung alamugan, magkutang aura, iyaro ginabaligyan ni Paring Judy de la Cruz, no? May lamugan, no? May tulisan mo ni Moria. Bagong abot lang kami, tulisan niya rawan, ato makita. Bagong bukad ng dasanang at limutsis. May lamugan na Sinto 40 kilo, may ato niya gurayan na yung 180 at 200 kilo. May parin kita tagmaintok nga bantalan to ngani ito kay sa may bagsakan area kung basi ubos yung turuan ng panit no barato tangani ra 210 kilo no may tirok kita riyad ay waka klase ro tirok katro nga dyan may intok ka tirok ag may magko ang tirok 180 ag rumagko kray 200 kilo no e tirok may assorted kita riyad ay halo-halo ng isda iba't iba 160 kilo rutamban barato ang rutamban sisinta la torkilo itamban no ba thank you gid kay paring Roger no dinawatan na nakita ita sang kilo nga tamban paring Roger marami makot sa ingon rag pituho no may atong ki Aurea sang gatos kilo asa na to real 160 kilo may aloy kita ra aloy tra wala into ko tang lamugan abi mo wag ko tang aloy ra dayo aloy ta sisinto barato tangani ro lamugan sa aloy yo walo yung 160 kilo. May lapu-lapu kita rin 220 kilo. Marot kita katulong nga no? Marot na to. May marot yung nag-abot, no? Ma-putit ikugrat, bilog ng marot na 220 hasta 240 kilo. Mat-a na to na yung 150 hasta 160 kilo. Dero matang baka nga isda, no? Abo ra, dero abo makarong nga isda rin. May sulig kita rin 180 hasta 200 kilo. May damo kita ra baka namir damo para sa piyak ato niya kini do aga display pe mo katong gid dili tanang nga damo no sarat tag ko ra nang damo nga ra ay 180 kilo may danggit kita ra 240 kilo may bisugo kita ra 180 kilo blue marlin dai nga ra malasugi 400 kilo bantalaan ato ra nang unod kara 360 kilo agrumamsa ranang unod 450 kilo tambilawan 160 kilo do atong positiya dayo ka klase atong pusit no may pusit baterya nga medyo ibang probinsya para naghali no bro brato para 180 kilo pero tag pusit ta katong diri nga sa tatyag ko ag ko tara babas para nakita mo tani mo klase pusit no medyo iya sa atong mga dawira ay 400 kilo
0: kaya ba
3: may gusto 400
0: kamahal taro samantala ro posit kahapon nga maputi nga ra nga manami matsabulpin ito sa may Buok Highway nang utana ko 170 gang manami adubuhon
3: oh brato to mag 170 no pero iya ta makarusaton nga tindahan ay 400 pero magko ang posit ra manami ta ihawon ra no ginaihaw ta ganyan dara may gusaw kita riya 140 hasta 200 kilo 140 nga mo intok para ro buwag ko nga gusaw ay 200 kilo no bangus natin kitong yun abo mataga po nung bangus natin niya kay Ma'am Nining Tolentino kay Kapitan Rio Fernandez Lucky Purpose Deer hasta sa Rodilin Bunlis Bangus sa Magallanes sa pamilya nga nagabligyan mat bangus no abunda matakita at bangus sa gihapon no? Depende sa sizes bangus ha may ginapi aras higiran da rito nga do yung pihak at bangus nagaling na pihak ng daro bro brato at aron dormil intok at ang bangus ron 140 hasta 160 karon do kilo pero tap pwede taraton sa bawan pwede taraton nga do yung sigangon 180 200 220 hasta 240 kilo aton bangus pili at ka muna ano ro gusto niyo sa sizes at mga bangus no ay yung paghahaon makaroon sa adlaw nga Webes ang sa aton nga karne wala kita problema abunda mat kita raton nga manok no raton nga dress chicken agratong backyard ay 200 hasta 210 matagyapon ro kilo ro aton nga native nga manok 380 matagyapon ro kilo pero kaabot ro parts si carnet manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili at akamo kung ano gusto nyo haon may Adidas ro na isaw atiklon atay liog ulo haron pili at akamo kung ano may chicken wing man pili at akamo iba't ibang presyo ron kama naman do karne naton ita baboy ra nang kasi porchat paglimpo 320 hasta 330 kilo pero kabaabo tro parts carnet baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili at akamo kanong lahaon nyo gusto yung gadinuguan gusto yung ga sisig gusto nyo ga ano no ga sweet ham o ano ruma nilaga pili ata kamo sa party taton nga karnit baboy kama naman to karnit natot baka ag anuang rana kara nga unod 420 ro a kilo pero kababo tro parset karnit baka natog angwang nga bakal niyo sa iba't ibang presyo ro atong pa taon ro na ag atong gaon pili ata kamo di karabaw kanamito no panit pa nga ni ito yung baka anuang kanamito na gaon yun iya kabo riya haraga o talagi no awa ko timot pag binabok o binagat sa buhay haran nakaraga talagi runa per kilo pili at akamuro na kung ano gusto yung haon no sa adlaw nga Webes no abunda kita karne del rato niya nga mitsik yun punong puno magaling niya sa print eh astari ka to sa pinakalikod no sa ato mga kapin punong puno rato niya mitsik yun makaroon niya sa sun itato merkado publiko kagabot sa gulay what the problema haran sa akong print eh nakasari-sari ng mga klasit mga gulay no kay Ma Maria di na mainit abo mga gulay nito ang dikara sa kilid itaton nga pisiksyon ina di kanto mga ginatantad ang mga ginasinsin nga mga gulay ang sa pinakalikod dito aro mga bilog-bilog ng mga gulay ni Ma'am at si Mendoza Malapad wag na problema pag dikara man sa kilid itaton nga mitsiksyon pag giliko pag nimoron makita nimoron di kanto mga magalyanis sari-sari store competitor ikados wag kay problema pag liko gila ni Mukran tatlo ka astor ngayon punong-puno randa karon nga mga andang mga baligyan katrugil randang mga latok kompleto sa dekados wala ka nang hahanapin pa sa pinakalikod di ka nakilid yata ito nga mitsik yun raw dried fish yun ni paring mong sabaliro ang sa pinakalikod ina no gakuskus agapuga itayok no gusto nyo kamurugapuga o edi man gusto nyo nga pinuga o nyagi may paaman pang pangayawang puga ron ga butang ka at isi mong inilaha no kung gusto nyo pang buko salad ina man di karon pili akaw kinilo. Ah, order ka mo kinilo runa no. Sandaw taga Kuskus, sandaw ka kinilo tarong katulong na dyan kumpito. Yaha, panakot ka lang kung gusto mo gabuko salan. Ang di ka pagpagawa di ka rahara, di ka raro sa piyak na porsyon, nagabligat mga panakot itong dyan no, di ka sa piyak na porsyon man, sa atong magsakan area, iya nagabaligya it mga nakasari-sari ng mga gulay. Pagpagawa niyo palit pa ka, palapos it kalat sotirod, inaro mga kakanin, mga frozen products, look, abu-abu na, kahilira runa no. Ang pagpagawa niyo mo rito pa sa laposit kratotirod, ina di karoon atong mga gaon, kamote, balingka, saging, gabi, naroon abo rin ang mapapilihan nyo. Ang abo man rin ang mga gulay, no? Para sa akong printero, atong din nga amin building ro, rato nga grocery section. Abo di karoon, abunda ka tingdali, na rato nga mga bugasan, rato nga mga sari-sari store, no? Swalog sari-sari store, agro restaurant, ni bro, Roy Buntogo, no? Ina, no? Na sigyon, tur, pinamahaw, no? Pang masa rana karon nga presyo ang problema sa lasa the best kamo magpamatuod kung ano ka manami ro lasa ro na ita mga resaya ini ra biro mga restaurant di kara sa grocery section
0: ay mayad ikaw ito, ay nakasamit yon ko gaha ni Toto Roy ay ako wa pa
3: oo nakasamit yung mata kita sa anang gaha ni Bro Roy no buntogon sa anang restaurant katulong gilkan namiton kapipa anang puso nga nilabog abaw ka namiton rangka ng nilabog abaw ka namiton ka namiton mapamahaw ina sana dinuguan na katulong ka namiton ta rarang dinuguan ka katulong unod anaro it baboy ang kabasos ka namiton ka nanam na magalang
0: ayaw anay kuno kami pagsugirin ni Dingdong ayaw pa kami kasamit
3: Inaga si Gabong ratong programa katungjul kaya Bro Roy Buntogon restaurant
0: Hambal galing kuno kami ni Dingdong kung hisamitan nyo namon kung ano kanami kung ano katabes
3: hasamitan nyo nyo nagpamatay makaroon si Bro Roy Buntogon katulong nga no
0: kapindo yung ginahambay mong dinuguan niya ron paborito galing ni Dingdong ron
3: kanamiton katulong judil kanamiton walang problema kamu magpamatood samitin ninyo ron agad kamu mismo magtestimony kung ano kanami tamayaman do restaurant ni paring Harley dito mas ro Harley's karinderya na sa Ubos it Il Barrios panamitod lang sabaw pa lang ulam na no si Toto Harold doon na no nag sigur nagkiniwa ka na si Dingga abur dito ka pamaw no sa restaurant ni paring Harley dito mas ag happy ni sinigin no sa bilog dito mas ro na nag pinamati na to gasi gabong maratong
0: so yun may ikasugid kita sa Harley's karinderya ay halin pakatoha sa mitan yung tanaton
3: di ka

0: ina di karong sa mga gahilira sanda di karong kapaboron ang sakiping mananda di karong ina man mga drive physics yun inong bani no anang makiping no sanang daywar una di karong ka stall na di karong mga padron katulong jiril punong puno run it mga uga ang mga bau katulong jiril gani happy sinin kinyo ni na tanong-tanong just ikabong kita rin makaroon katulong jiril ito no ang di karong sa suman na itato nga bilog nato nga merkado publiko di karong sa ato nga peace and mitiksyon just ikabong man kita katulong jiril gani ay mas temprano adto ka muriya ag magpanindahan no walang problema reading radio tariyara ato nga mga vendors riyan nagalakag utos handa ko andang riyang mga baligya ang tanan makaroon nga nakahilira di kara sa aton nga do yung abagsakan area iyaw ang tanan sana sa suod katulong jil pero suod yung sana tanan ang iyaw sana makaroon tanan sa suod dito aton nga physics yun katulong jil ag bago ako magistro no ginagretweet happy happy listening no bawa advance happy happy birthday gate kay paring Ron Ron Rimbula pare advance happy happy birthday gid akong kumpare ra akong kinalangga kanang taga barangay Bulwang mga Rimbula family no ay lapit lang rarang birthday ba nagakangay mo timprano ani medyo may paghagibigahanda gid si paring Ron Ron Rimbula sana nga ka birthday ha no ag happy happy listening gid paring Cesar Calupso sa barangay Andagaw kay paring Roger nagalis no gapi namahti kita ron mo nagachat imo katon agabi abi gi sa akong dayo kakakong mga kumpare no si paring Junior ang si paring Rapi Alcaraz ina sa may barangay Tigay, pamilya Alcaraz no ag ina man sa may barangay Minano happy happy listening ag kay honorable bung Jungjung Colinsor atong mahugod nga barangay Tagawad at barangay Poblasyon ag gabi abi gid sa amon nga pinakamabot ang mahugod nga kapitan honorable barangay captain Neil Ibardula sa Candelario ang sa bilog nga council ita barangay Poblasyon no sa kaya paring Buboy sa buko nga team no bao ginagreti ka mo happy happy listening paring Roger Ambito kay Kuya Rixis na diba sila sa may barangay Lina Bonsor happy happy listening kid masunod bang gihapon nga maging tagawad no sa may barangay Lina Bonsor ina sa may banwa ita banga happy happy listening kid kinyo tanan-tanan ag thank you gid katong gil no sa Aklan Catholic College no sa andangan nursing department no abo-abo gin niya salamat sa daywa na mga adlaw nga training namon ita water safety agar ano rescue no amon nga survival rescue training nga katulog daywang adlaw ron ba abo-abo sanda gadu sintos bilog pero atong mga nursing student no sa daywang adlaw kami nga nagtraining no, no ginhati abi namon katulog din no ibaro sa adlaw iba man naman sunod adlaw among dito katulog ag kahapon nakatapos kami katulog din ag sa kay ma'am ag kay sir thank you gid ma'am sir no ro iwas sandal gid nga supervise itandang mga estudyante ro aton nga mga nursing student itaklan Catholic College gani congratulations gid sa tarantanan nga tong nakatapos itato nga tong wasar no ro aton nga water safety rescue operation ina sa atong training kahapon dahil adlaw ron atong nga training thank you gid kinyo tanan-tanan dahil ni kutong judil no ro aton yung nga balita no magaling niya sa aton nga may area o ba responsibility no sa aton nga Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital paantorya sa aton nga masako-sako na aton nga temporaryo na aton nga may kalibo public market sigapon para sa Tudo Birada ako man si Katudo nga Jun kabisilan ng Radyo Tudo kaibigan mo
1: Radyo Tudo live report
2: abogid niya sayamat ha kay Katudong John Cabisilla.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Matawhay ro aton nga provincial hospital pero bukot matawhay ro aton nga kalibo public market. Ayan, abong isda ha, abong suga kamo nga pagapilian. Ro karne, wa ta nagabahar, no? Kapresko karnit baboy. Karnit baka, karnit anwang, ag karnit manok, no? Ag kung ano pa nga mga karni may una sa aton nga temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Bit-bit yun kamot basket, ag motion, manindahan kita. Good morning kay Herbacio M. Duran Jr., kay Bingay Almanon, kay Johnny De La Cruz, no? Nga nagamonitor sa Libacaw Public Market. Ag kay Gigi sa buko. Ba, tienda gali. Makaron, dong, market day. Manami, takuno rito magpanindahan sa Libacaw.
1: Todo berada, berada.
2: Good morning kay Rowilim Yaba. Indadanyo, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagan. Kahapon, nagkortisiya sa opisina no ni Mayor Joris Bautista Socro ro bag-o nat

0: karton nga ML GOO, no? Or DILG Officer Itakalibo, no? Rayang si Miss Dibralin I. Romero, no? Imaurubag unaton nga Local Government Operations Officer 6, no? Municipal Local Government Operation Officer for DILG Kalibo, no? So nag-courtesy call, aging welcoman ni Mayor Joris Bautista Socro bilang ama it local government unit it Banuang Kalibo, si Miss Dibralin Romero, roaton niya bagong DILG officer.
1: Todo derrada, derrada.
0: Alas 6:21 roaton nga oras, agroraya nga oras, ginahatod katon it Henebra San Miguel, tatak ng tapang tatak Henebra. Good morning anay kay Sarhinto Romel Moratoha nga nagapamati, samtang nagakapi-kapi, nagahigop, it mainit, nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Magabalik ako banwa pagkatapos gidya magharastan bay.
1: Marcel Arrentillo, komentaristang walang si

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.

nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: para sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang angatay, maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Caribo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio ng bilog kong kapamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Southfront Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southfront Gold Coffee Mix.
5: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southfront Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southfront Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na umuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
3: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karang pag-ililimaw ang sagihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Ina sa GM sa Agsa Del Mabel terminal, no, ina kay Pari Barok, nagasigabong kita.
0: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: May ging paabot gali, no, nga pagkasubo man si Secretary Condrado Estrella, no. Matsa si Secretary Estrella nga ra, dati tara sa Energy Regulatory Commission. So makaron sa kwanyo ni Mao sa sports, no? Mga katudo. So nagapaabot imaw ha, itanang condolences aga kasubo, no? Sa ratong pagkagumos ag pagkamatay itdaywa ka mga atleta, no? Pero para kana ay dapat yang siguro mana nga may manabat sa natabo nga ron sa daywa ka mga student athletes, no, or mga basketballista nga nagumos aga namatay kung nagtaliwan nga adlaw igto sa may Eriat Aurora samta nagahiwat sa naita team building kuno.
0: Todo Berrada, Berrada.
3: Si Katodong Rinald Banjola naka-standby gon, i-check naton.
0: Radyo Todo live report, report.
3: Oh, direkta sa may Primero Distrito, Kuaton nga probinsya Taklan, halin sa may Kalibo PNP Patrol. Katodong Rinald, please come in.
13: Sa aton krag balita, magaling diya sa aton krag Kalibo PNP, no, ronday krag nga sangka 18 anyos kagaki rong ginguok, no, aga dayon ginasugit nga ginagas kraita Flamingo matapos na magkontad ronday kag kumusyon sa barangay Andagaw, no, sa banwa kraita Kalibo Katodong nga Chodel. Na tabo ron dai kag insidente, no, kami matapos nga makabaton itatawag ra to nga Kalibo PNP nga naga-impormar, no, gabi na kag kombusyon kag guntad dikala sa may Abira Street na barangay Andagaw sa banwa kraita Kalibo. Rason kag nagresponde ro aton nga Kalibo PNP kung sin pag-abot sa area Katodong nga Chodel ron dai kag mga persona nga ginkilala kag sanday Wilmer Amaniego 34 anyos itagin baliwan New Washington ag temporaryo nga naga-star di karon sa Abira Street barangay Andagaw sa banwa kret Kalibo kamanamaron teka complainant nga si Kyle Guanchan, no, I Arroyo 18 anyos, no, ita payanian road barangay Andagaw sa banwa kret Kalibo kung sa sin na basis sa ginpatagayo niya investigation itatong kraga Kalibo PNP nga matak na alas 9:50 kabi ikatodong gadel ronday kraga si Kyle Guancha ang kakaibahan, no, ana pagkaroon niya pilag mga kakaibahan ay nagahampang, no, itrek kraga billiards sa sangka bilyaran, no, di karoon sa may Abiera Street paragi Andagaw sa panwa kraga ita Kalibo kung sin ginaaligar karoon tayo kraga si Wilmer Maniego ay ginkomprontar rasambi kraga tagreklamo agupig damang kraga ginluok na katodong tunnel o galing nakalikaw, no, o nakabuhi karoon tayo kraga si Kyle Katodong Jodel ang dumagaga, no, para nga makalikaw na sa rotay kaga insidente pero ginaaligar, no, kurasambi karang complainant nga rotay karang suspect ay armado Katodong Jodel, no, itali karang nga Flamingo kung sin anak karang nga gintiyagas, no, kurasambi karang complainant Katodong Jodel nga nagtuga ita kahadlok no sa parko na sambik regatag reklamorasyon nga gin refer no sa o gin tawgan ita aton kagakalibo PNP aron na sambik raga incident o galing pag abot iya sa aton kagakalibo municipal police station ronday kraga maga involvado ka todo judel nagkasugot ka isitel no ronday ka problema ag igari pagidyamang daw sa katarungang pambarangay kung barangay Andagaw sa Banwa Itagalibo. So recorded sa aton kagakalibo PNP no ronday sambik raga incident matapos na magkontak kami una karon sa Abiyara Street barangay Andagaw sa Banwa Itagalibo. Samtang sa piyang kamahin ka, may katanaman sa ginpatagay karagabay mas operation kahapon na ita aton nga Provincial Drug Enforcement Unit daw sa bahing karagong barangay Pulo sa Banwa Karita New Washington nga nagkaresulta nga madakpan no ronday karaga dati na nga naresto mangu sa illegal karaga droga katodo judel aga ginakabid no nga high value individual no ita aton nga mga otoridad particular ronday karaga suspect nga ginkilaga nga si Mark Anthony Silva 39 anyos sa katodo nga judel no nga residente ako nasambit karaga barangay kung sin kahapon mga alas 3:18 ita hapon katodong judel do aton nga Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Jerome Manahan kay bahan ro aton nga New Washington PNP ay nagpatigayon ita abay mas operation na nagkaresulta ngani nga maresto na sambi karaga suspect matapos nga mabakan ita sangka plastic sachet ita suspected da shabu akabaylo ita 2000 pesos o 2100 pesos nga buy bust money no nga gingamit ta police push your buyer against now sa sambik raga suspect kakatodong judel now so matapos rogin na paidagom sa raikrang pagrikisa no sambik raga suspitsato nabu pagidugang no rong apat kabaga plastic sa shay ita suspected shabu no sa nakwaga position katodong judel na recover man dong 2,100 pesos nga may bas money sa posisyon ko na sambik raga suspect ag anak raga kwarta nga personal no nga 150 pesos nga nabuo no sa posisyon ako na sambi karaga suspect kakatodong judel. Now, so mga more or less kapin 13,600 pesos no rong karaga mga more or less no rong harga ita kompiskar nga illegal nga droga sa karaga suspect kakatodong judel nga si Mark Anthony Silva it barangay Pulo sa Banwa ita New Washington. So makaron ginapahaom na rong pila karaga dokumento no parang maipailan no ita kaso Rolas ambi kraga person at cheder hinaga kara sa agahon ka todo judel daw kay gin paidagom imahon sa drug test no right after operation and they gayon una sa barangay Pulo sa Banwa ita New Washington. So far no sa iba naton yung mga municipal police station no sa tagapagasikar ka todo judel matutaway no aton yung first district ita aton yung probinsya katakan no wagi magpa-reported ng mga patirukuon talaga insidente nga nagbuntag sa pila naton ka mga Banwa nga sakop ita primero distrito o aton nga probinsya ita Akyan.
3: Katodong Rinald.
13: Ang isang report.
3: Oo. Pwede siguro nato no ma-locate no ay may mga mugo-mugo abi dayang mga pamilya ag mga kakilaga no ag mga nakasayod may mugaka no. Raya ba yung programa itaton nga national government no para sa mga centenarian? Rayang nagbaton itatig 100,000 kunta no? O galing, ro natabo, ay may ginagpaabot katon ita concern nga ro rayang apat ka mga aklanon nga nagabot itidad nga 100 pesos 100 pesos 100 years no? Nga mabaton kunta ita 100,000 pesos ay initially gata kahapon bawat kuno kantay bumaton it 25,000 nga cash grant aga certificate of recognition no may kaangtanan sa Centenarian Act of General Ordinance number 2022-018 it Provincial Government of Aklan no gusto naton kutang makaistorya ro mga pamilya nga ran anday Nanay Lourdes sa Inak it Malinaw ag si Dedikasyon Nagamos Ploserpida Nadora it Balete ag rayang si Hobito Agiri it Makato no mangutana kita ag siyempre sa aton nga provincial government mangutana man kita kung bakay haman instead nga 100,000 pesos ay 25,000 ang certificate of a recognition ruandang habaton katodo Rinald. Umani rat sari-saring komento kahapon mga reaksyon halin sa mga netizen matapos nga maibalandra sa social media sa Facebook rurayang pag-award aman man at 25 milyang ay dapat ama na karon ay 100,000 katudong Rinald, di ba ga? Ay base makon kung pwede na itong mawarang-warangan durayang tagabalite, no? Magapit-yapit iya kato, no? Tagabalite, no? Agrayang tagamalinaw, ag tagamakato, no? Rayang up-at ka mga centenarian. Nga aman ko nung gingtawan niyang it 25 mil pesos.
13: Para talaga to dito dal no sa rekrega baga banwa kay wa pa kita ita tarakarak makaron no katutog do dal no kusin mga taga una no ro rekrega baga beneficiaryo na makabaton o nakabaton no itrekra nga ayuda no para sa ton mga lolo or lola na nag-abot na no sa 100 years to anda kro mga edad.
3: Manami siguro piling no kung hiabutan kat CN Anyos no.
13: Ay oron tao sa mga tiempo makaray medyo mabudlay na makara kat digital no.
3: Depende ay, siguro sa lifestyle, mga... depende sa lifestyle. Kato abing tiempo ay
13: depende man
3: tuba-tuba gata okay, di ba? Ang mga tugtinuga no, ang mga nitim nga mga manok do nya taro ginakaon. Ay makaron sari-sari yon, makara... sari-sari yon.
13: Mga ito ron ay abu utang ng mga ginabutang abi ay
3: mga preservative
13: sambilog ang oo ay dati tabi waman kauso dati yung mga bitchin yung katotong chotel eh sa mga sila una no, gapuwagang no gapuwagang ay dati ito mga gulay sulbar na tarayon no sa aton yung mga kalululuhan dati pero magkaroon abi yung mga panyempo ay hindi utama kontento no kung bukong kita kompleto rong mga panakot nga ginabutang no sa aton sa ginapakaon katodong ka dahil makaroon ka na gamaga generasyon. Dari ka doon dahil naroon ito ka na gamaga imbukada ka report no direkta ya sa toy ka area sa Kalibo Municipal Police Station sa Gihapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
14: Radyo Todo Live Report bawat balita hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Abogid niya salamat ha kay Katodong Rinald Banjola. Direkta nga nag-report no sa anakarang area of responsibility sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan. Good morning anay kay John Alden Valencia. Ag kay Yulina Biga Briones, no? Ginapatamyaw na roan ang mga kapamilya, Vega Briones sa family, Gayor Milgar Castillo sa tanan sa Kamuti Boys and Girls. Aba, may Kamuti Boys and Girls pagali, no? Kay Roosevelt Herman, una sa Munlaki Ibahay, no? Kay Leoncito He ano Gregorio Stanley Batoy ag sa Herman ag Batoy family kinapatamyaw gid ita maayad-ayad nga gahon kay Elia Atornino Simato ha ag kay Crising Talyon ayan happy happy birthday sa anang bunso nga si CJ Austin Talyon implika it barangay Kugon Malinaw no kay Randy Santisas ag kay Nong Jido Reyes ha good morning nyo Nong Jido no kay Melvin Olios ag kay Jam Bonifacio ag kay Blinda Taay Raya Robatas nga pinasayata ni Kong Lito Marquez Rosentenarian nga ra Romalisod ta Hayroga Implement Kulayi nga ra ngaro DSWD mayad siguro hay ipaabot Rakay Kong Marquez. Ayan. Ay, ipangutana nato nun. Isumbong mo kay Lito Marquez. Sir, good morning. From Villarreal Brothers. Wish ko makaabot gid it 100 years. No? Nanay, nanahay 92 years yang makarakaso abidri din. Pero sige yang. Ay, basi mata, no? Makaabot, no? Paalin Abi Boss Makara ay ano ra baboy yun gisahon pa kung sa bagay ay doon dumanami no nga gisahon para panggamhay sa mga tinuga no bro baboy matod pwede nga ni siguro ihawon niya ngay no ihawon sa ingon
14: todo berrada berrada
3: ay roaton malang man kara ay gusto naton nga mabuan it explanation no roaton nga provincial government ay inuganda ita manarisari nga mga batikos ag manarisari nga mga komento no napanuhan ko kahapon rorayang instant mana nga 100,000 pesos ay haman mana it 25 milyang robinato ni Lolo ag ni Lola no nanday Lourdes Inak nga rait malinaw dedikasyon bi nagamos ag Loserpida na Dora it Tabalete no ag Hobito ti Agiri it Makato tig 25 milyang ag paamanan it certificate of recognition ay raya ko no sandig sa layi paano maging sandig ay abo nga nakasayod nga nagabaton akunta sandara it mga tig 100,000 no di ba nga centenarian 100 years 100,000 pesos man do dapat nimo nga mabato
14: todo berrada berrada
3: sabi no sa aton niya provincial government tao kamo ita explanation no may kaangtanan kara no ay ara hindi malikawan nga kabo-abo nga nagareact abo-abo nga hindi conforming haman man tinauan niya ta it makaron rorayang up at ka mga magugang del do 100 years old hay gabaton ta it 100k pesos from national government through DSWD agro 25k ang aron ay halin sa provincial government. Uwa yang ha-explicar. Ayan, ha-explicar sa nagbaton. No? So, iyat akamon, ay may additional tangatin kay ro nagabaton, no? Haroon ha? Ro municipalidad ko, no? Nagataota itatin kay halin sa LGU, no? Ag 135k romabaton. Tama. Kasi rohalin sa national government 100. Roana nga counterpart it province 25k ko no. Ro municipalidad hay naga tauman it 10,000 at total of 135k. Mayad no ayara haklaruhan no. Ang mga katudo no. So sinoro ga tao it 100,000 ay ko nagataot aro probinsya it 25,000 nagatauro local LGU it 10,000 no a total of 135,000 ay 25 pa yang kuno habaton ho wa pa kita makasayod kundo Balete Romalinaw ay nagtao man it 10,000 no ay ro probinsya pa yang ro nagtao it 25,000 no ro pangutana sin o romatao it 100,000 good morning idol do 25 ngaron hay anagat aron it probinsya do 100k hay doyon do sa national pero di paron yagi mabaton okay ang tanong sin o rogatao sin o rogatao it 100,000 ayan doyon pang utana nato no anong opisina anong ahensya romagatao itig 100,000 ay dapat automatic no ay hindi yun paghugato naton nga magmagasakit pa sanda no o kung anong magkaganabo no nga dapat mapuslan niya ginandaro pribileyo nga ginatao itaton nga provincial government of Baclan
14: may punto ang bawat komentaryo
3: sayod mo boss makaron nga panahon kaabo-abo gid nga mayad sumugid pero uwa kasayod pasagamat nga ni kunta ron, hay may habaton. no, na kulangan pa o oh, come on. India, nagakuan malang ah, naga pangutana no, rayang mga kaigmang hura naton, no. Nagapangutana malang sandang, amat duyon yet ama na rohabaton, ha? Amat duyon yet ah, oh. Nga dapat manahay 100,000 ama na rohabaton, di ba? Ang mga katudo. Oh, sige ha. Ay aton galing ron niya pag-istoryahan it manami nami no ang mga katudo ro ana nga ron nga pagtao ita provincial government no itaklan itayang 25 mil pesos no ang mga katudo no nga counterpart it probinsya dapat kuno ro municipal may 10 mil so a total of 35 plus 135,000 rumabaton kuno dapat it mga katiguangan nga ra nga nag-abot yun it 100 years ruanda karanga edad.
15: Todo Berrada Berrada
3: Raway, kung basahon mo rung mga kuminto ay manarisari yang ang mga katudo, no? About nga ra sa centenarian incentives, no? Okay. Si Lourdes Inac, 100 years old. Barangay Poblasyon Malinaw. Si Mrs. Dedicacion Nagamos, Barangay Pulhinso Sorbalite. Si Ploserpida Nadura, Barangay Feliciano Sorbalite, no? Ag si Hobito Ti Agiri at Barangay Poblasyon Makato, no? Nga bumaton itig 25,000 pesos, no? Ay mangutana kita sa taga Makato, sa taga Balite, at sa taga Malinaw, no? Kung may counterpart masada nga dapat kuno katao masada 10,000 pesos.
15: May punto ang bawat komentaryo.
3: Kanugon eh. Ruraya nga rang implementasyon bilang compliance o kung pagsunod, no? Sa Republic Act number 10868 o kung Centenarian Act of 2016 as amended by Republic Act number 11928 expanded Centenarian Act, no? So, aton yung provincial government of Baclan ay nagtaot honor, valor, no? Aga nagtao sanda ita insentibo, no? Sarayang mga persona, no? Naging pangmensyon nato, no? Pero aton malang kara makabulig kita. Wata kita kung nano kara nga mga ginatawag, ha? Nga abi ay pakagainon pa o whatsoever. Pero aton, hayro itsakto, no? Kasi umugandat manarisari nga mga komento, eh. Nga man mana ay 25 yan ngayara, at least ako naklaruhan, no? Nga ro 25,000 nga ro, na anat at provincial government doon nga labmat, ah, kay lulo at kay lula, no? Ag dapat do munisipyo, mataoman ita 10,000, labmananda kay lulo at kay lula, ag rurayang 100,000, hay DSWD kung ro matao, ah, mga katudo, no? Ay aton abing buwan it information si Madam Evangeline Gallega, no, it aton nga provincial social welfare and development.
15: May punto ang bawat komentaryo.
3: Good morning kay Marilyn Cortez. Pa-shout out ang unga una naga-duty. Ayan, si E naga-duty.
15: May punto ang bawat komentaryo.
3: Oh, si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby on direkta sa Anacaraga area.
15: Radyo Todo live. Report, report.
3: Okay, i-check naton direkta sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan. Patrol, please come in.
16: Yes, katabang gibel no sa aton nga police report no sa Luminte nga gin record ya sa aton nga mamansya Rayan Santa Quantity Anyos nga kabulig no na nagingay kay Marilyn Magnabihon yan si Tapiko ito yung 7 barangay Aliputos na kung siin nag-report no kahapon alas 11:15 kung oras itagahon na samtang kuno alas 8 oras itagahon sabang kuno imawin na sa sulit panimagay kung anak karang nga amo ay yung isang kapersona na 27 anyos na tawag natin kay Tyrone na taga-tangalan pero presente pag-istariya sa barangay Aliputos so nag-abot no, sa masambit nga panimagay ang anak at mga dinampusan ita kahoy sa ansang yung nasambit nga tag-report nga Quality City Anyos na mga kungsiin yung tambagan marat ang mga karapit itbagay rong sambit ka tagreklamo ay nakaagam ka kunot injury sa anak ka nga agtang. Yung pag-abot niya sa ating naman sa police, hindi ang nga yung pa-record, nagtanawap kung ating nga kapulisan para nga at ang awan niya doon dira city, no? Rong nasambit nga report, no? Ang insidente ay dato na taupang dan, narong kadailanan ng gali, ay may mga pamisaya nga hindi mabaton-baton at nag-abot sa anak ka nga unga narang suspect, no? Si Tyron na may pato-insulto sa anak ka nga ina. Dahil nga, ang nag-inugtunan na dahil sa kanit, ag-ana kaya nga, sinuhungan ko, no, sa antang, ang nasambit nga tag-report, no, nga, for the city annual. So, kung mga iya sa police station, nga, sa daging dinanay, ay i-rape na ulara sa barangay justice, at natundan nga barangay, para mismo rong barangay, kung mag-ayos o mag-ariglo, magtimba nga bayan nga, wa, ang dapat yung dinanay katulong sigal. Mag-iwas ka rin sa iba nga mga municipal police station, only mga reported ang toward incident, naging respondihan itong atong mga kapulisan iya sa segundo distrito, no? Sa piyak na dahil may dugang na akong nga komento, katulong dito, dapat hindi man kita dapat din maging judgmental.
3: Mm.
16: Dahil waya na ako na anay ginausin sa arong proseso kung paano natin maabil ng beneficyo
3: sa
16: atong mga sintinarihan katulong dito.
3: Mm.
16: Una-una, sa kada banwa, may inaroon nga 15,000 pesos.
3: Oh, depende, no? Ko, no, sa LGU pa. Depende pa rin sa LGU.
16: May inaroon na ng ordinansa, katulong dito, adapted rin ng ordinansa, no?
3: Mm.
16: And even sa provincial government, that was the time of former governor, then congressman, ex-congressman Carlito Marquez, ay naman yung ordinansa, 55,000 pesos para sa atong mga sintinarihan. Kung 100,000 pesos karon, yung record karon sa provincial government, sa ating nga PSWD, na submit yung sa ating nga PSWD national.
3: Mm.
16: At yung atong PSWD national, ano rin mag-evaluar?
3: Oh, pero no? Depende pa ron sa documentation and requirement to prove nga ruraya nga ang magulang ay sanggatos anyos gid.
16: Yes, ah, kailangan si karon
3: kapag ay mag-aagi pa ron sa pag-scrutiny ko National Commission on Senior Citizen Affairs.
16: Yes, so ganun din yung pinagawa mo sa evaluation ng assessment.
3: Pero pagkaabot abi ka kon ka information nga ra kahapon ay ging pakamayad ko ba yung i-scrutiny imaw, no? Para masairan ba yung ma-presentar taro ka matuuran. Kita mo gum, kita mo gumwa nga counterpart it province hataog ta 25,000 pag plus certificate of recognition, no?
16: Correcto.
3: Ro 10,000 dapat anat lokalidad. Agroraya nga ra nga 100,000 pesos ay anara ita kwan outright, no, nga igatao ita National Commission on Senior Citizen pinaagi nga ni sa DSWD. Ayan. Yes,
16: ang DSWD, amo gid ang mismo personal, no, nagadto sa bagay ita beneficiary. Amo gid naga hatod, no, sa alima na inadaho kita nang dari yung
3: ay posible nga ni nga confirm mo taag pihugot nga 100 years, no?
16: Yes.
3: Durayang apat kasi nagtaugot aro atong provincial government. Hindi magtao, hindi man magtauro aton nga provincial government, no? It andang counterpart kon saan na pag ito na iwa pa takaabot si Lolo at si Lola at sin anyos.
16: Tama ang karugan.
3: Diba?
16: Jibel, no? May mga pwede namin na siya matisigil niya valuation doon eh. Compliance yung mga requirements, huwag na comply mo ng tanan-tanan. Kompleto. Ina-address man na dahil sa ating na DSWD. DSWD, amo dahil mag patigayon yung pag evaluate ito man, then magpapanal doon advice sa ating na lokalidad na rin yun yung beneficiary ay tao mayon ay kanyang i-release na narong punto para sa rin niya.
3: Pero mas mayad man yan eh, nga ging dagakura at least naklaruhan makaroon, no?
16: Oh.
3: Di kaparehas kahapon nga inugant at manarisari nga mga komento pero pag-post in provincial government agha buo man it iba, no? Aging postman kaya grabe taro batikos nga haangkon itaton nga provincial government.
16: Yan eh. Pag ibadis ang dagakagubot it proseso eh. May mga bagay nga dapat agangay nga mag-isisana kita antes kita maging judgmental, no? Ay makasama kita, no? Sa atong nga isang kapareho ay sa atong nga sa institusyon nga ginarespeto at nag-agtot araw sa ng mga responsibilidad kung ano agangay ang dapat na maabot sa atong mga tumuyo nga klanon.
3: Pero may mga issues pagid about di kara sa mga 85 to 90 years old ay initially ko no magabato ni pila 10 mil.
16: May una karon na ko may 85 to
3: 90.
16: Oh, 90, 95 na may una ron.
3: Antes ka umabot may preliminary ka nga ma-receive, no?
16: Yes, oh, katodong
3: nga benepisyo, no? Katodong Rolly Boy, pero ataw ay matsawa man yan kita at hababalitaan niya sa aklan kung durayang mga edad ay ho. Abuon niya ni nga nag padaga ita mensahe ya katon nga pala idol pakitalakay man abimana ay hara si tatay 85 anyos yun. Araman mana si lanay nga raga 90, 95 ron o sobra niya ni, no? Kung makabaton man, kung andang ginahambay nga ron, nga 10,000 pesos.
16: Oo. So, diyan doon nga dapat man kung ano nga isa o nga. Ano mo siya pamilya ron? Kung ano rong mga programa nga ron dahil, mabing nga dara o hindi.
3: Mm. Oo, tama ka. Nga dapat man kung taro pamilya itay mga centenarian, mangutana sa aton nga provincial government, no? Mangutana sa aton yung municipal government. Halimbawa, may seremonya nga rilisan yun. Ma'am sir, para sa ano raya hama 25 yung at least baga ma-i-explain?
16: Yes, sir.
3: Nga rayang 25 ay bukon patat dayar o 100,000, no? Bukon patat ka party. Amo niya tang labra kay lulo kay lula, no? Bilang counterpart. It provincial government nga 25, labman a counterpart it a local LGU kung taga si Indura yang si Lulo at si Lula nga mabaton nyo wa patakaroon doon yung 10,000 pesos may mabaton patakamong 10,000 nga ro mabaton gali total is 135,000 pesos.
16: Oo. So may ina ganit kita naobserbahan ka rin no, nga na-comply na tatanan mga requirements no aga subject to release yun doon na karang 100,000 pesos no, na beneficyo. But unfortunately, pagkanana na baton, ang gulpit ang tumaliwan sa kaya kinabuhi. Pero, and then, na baton na matagahapon, kanang pamilya, ro, anak karang na, kwanto dahil na, hindi ko subject to release yung tabi, katotong gibin.
3: So, manami, so, siguro natin nga itapik na, no, agtunan taro right agency, no? Kasi ro, edad gali nga hara partner, ro, edad nga 80, 85, 90, ag 95 years old, hay makabaton tagali, entitled sa natig 10,000, no? From National Commission on Senior Citizen Affair, no? Upon compliance, it mga requirements, pinagi sa Expanded Centenarian Act. Katodong Rolly Boy, no? Manami si kong topic ko rin, no? Para masairan, no? Nga. Pero iba ke, nagahikahos nga makaabot it 100 anyos. Eh, harun gali, 80, 85, 90, 95, pwede ka makabato 10,000.
16: Oh, may diba? May natabo abit karong katulog.
3: At least ma-educate natin dong tanan.
16: Oh, may natabo abit karong katulog din nga nag-80 o tayo mao, nag-80 o tayo mao. Ay, hindi pagkali pwede, dapat sinta din. Oo, nag-sinta yun na tayo na ho. Oo, hindi na-apply na punta.
3: Hindi pwede. Dapat, pag inamba nga 85, 85. Pag inamba nga 80, 80. Pag inamba nga 90, 90. Pag inamba nga 95, 95, hindi 91, hindi pwede 89.
16: Oo, hindi pwede.
3: Grabe man doon ayun, no?
16: Dapat, kalo-kalo ka din.
3: Grabe, tama akong dulayin nga ra, no? Fix kita, halimbawa, ikaw katodong roli, umabot ka to chinta, apply yung agi.
16: Ha? Si 29 pa, na-applyan mo.
3: Hindi, hindi ah, o chinta, ayaw pag-applyin nga sambungan lang bago mag-uchinta iuno ka. Ha? Ay mabudlay, basi sumubrat sambungan ng... Yabot-abot at berde mo, mag-81 ka na, wagon doon.
16: Ewan ka, diya.
3: Para may nagpadaya katot mensahe ho si Jonalyn Ricasa nakabaton mata sir si Nanay Itin K iya sa banga. Hey, very good, no? Manami nga balita. At least ay abo kitat mga kaigmanghuran nga naga-contribute it idea, no? Para ma-educate naton ro aton nga mga kaigmanghuran. Wa mat magae, no, kon kita tawat information, rayang sigong information, ipaabot man naton sa natong dan at least naklaruhan dong tanan.
16: Hindi makita perfecto.
3: Pero sa kurayang apat nga rin nga, pag-post it provincial government, asos ang comment it pagbati ko sa idago mo yung... So that's why nga ging pakamayad ko, Naging Boro Post nga to provincial government ang talakayon, ag magpanguta naman kita nga hamat 10,000 yang, no? 25,000 yang. Dato ay counterpart agali, it provincial government. Mm. Uwa patangani karon makatauro local government, agrorayang anat centenarian nga 100,000 pesos at total of 135,000 tagali partner.
16: Oh, correct.
3: Mm.
16: So, di na lang, no? At least may idea man doon iba natin yung mga aklanon matapos siya nga din na malaki matagahan na inbuksan yung issue. Pero again, di na kita maglumpat into conclusion. Huwag pati natin mo sisa, no? Pero mga dapat agangan natin nga masayuran pagin, no? Ay, rinabi na kakamingin to, negatibo pa. Hindi na lang, hindi na lang iba nga basahon at pamatian sa ere. Pero mga pagbatikos ba sa kwan no sa aton nga gobyerno katodong
3: so rayang mga nagaedad 80 makaron na please lang po agto kamo sa mga opisina at senior citizen affairs sa municipal ag magpabulig kamo
16: ha pagtatakbo sa 80
3: dayang naga 80 makaron ha 80 makaron ya dagon agto kamo sa mga opisina at senior citizen affairs at kada municipalidad magpabulig kamo ha. Oh. Pabulig ka mo, ha? Sa mga nag-edad, it 80, wat kuyang, ha? Wat waki, ha? 80, 85, 90, 95. Ayan. Oh. Ha? Doon yung mga edad niya qualify, ha? Di ba, partner?
16: Correct.
3: So, agto ka mo sa mga opisina at inyong citizen affair sa municipal ag magpabulig, ag mag-inquire, no? For documentation, kasi basi abutan ba ya kamot sang dagon nga ilinaply ag ma-imbalido kamo? Ha? Ha? Pwede, tama?
16: Yo tabo, natabuon ba gani? Tabuon na. Kailangan pagkalo mo gin sa pag-abot mo gin sa court yung 80.
3: O, apply yagi. Ayaw pagpabuta it madali lang mag-81 ka ay basi abot-abutan ka sa processing pa lang. Wow, ano eh.
16: Ha? Cute! So, na, siguro ito ba matot mga information ng report, no?
3: Katotong Rolly Boy, may pangutana ako makaron, imo, at may pangutana ako sa mga miyembro itsanggo ni ang bayan. Koto present during the visitation, ito sa Badyo dumping site, no? Gina-expectar ko sa Lunes, ha, nga base may mag privilege speech, may mag representar baga it sangka legislation para sa solusyon, no? Kasi hindi uta pwedeng debatihan nag-awayan do problema nga ray, no? Halin pakatong problema ray. Pinasaan niyang it sa makaroon nga administrasyon nga nagapananaw kunta nga resolbahon pagpungko agero problema nga ra sa basura, no? Ro basura ta nang ginakolekta wat at problema. Ro problema ta makaroon do pigilakan, tama?
16: Correct.
3: Ay si Vice Mayor Cielo, ang pila ka mga miyembro at konseho, no, municipal, ay nagbisita rito. Oh. Ano ro andang nakita, no? Ag ano ro andang mahambag, ag anong solusyon do andang pag-aobrahon? Mm. Ay during the visit ko, no, si former mayor igtuman, do mga dating SB igtuman. Oh. Ay kinyo pa naghalin do, nag-origin do problema, ano ba ang inyong maitugda, no? Para masolusyonan do problema nga ra. Katodong Rolly Boy, bagantayan ta sa Lunes ra.
16: Ay, magba-consider, mag-process that ada nga committee report ron. Mm. Committee report of the whole. Sa tatanan, nag-bisita ito, nag-sana. Oo, grana ba, mag-recommend na ba sa ato nga Office of the Mayor kung ano rin ang manakita nga problema at magiging solusyon.
3: O, ay total, i-invite mananda next session by Monday posible, no? Si Miss Fernandez. Romino yes, in charge, di ba?
16: Correct.
3: Para makatao man imaw it overview. Although bukod mat problema ra kung kaparehas yang kupanawagan ni SB Olong, abi, ginahangkat ko kamong kabuliganan talang ro problema nga ra, kundi mayad akunta, no? Nga panawagan, kung may magsabat man, o sige, kabuliganan talang, ay total, aton man da, para man katon sa banwa, hindi tapag idumok sa sambilog nga nag-iridar yang ko problema nga ra.
16: Ay, yun, siguro yung panawagan ni SB Ulong, Enero, sa bato rin sa nag-trigger nga, sa bato nga yung tapiko ko nakataliwan nga adlaw, sa nagkaroon nga regular system, isang ngayon bayan, no? Dahilan nga, andang nga, pag-imitano aton nga, Menro, officer, ito LGU naman siya, so, kung ano, to, shed light, kung ano rin na mga bagay nga, mga, alimuon, para makasundadong problema sa tinatawag na basura.
3: Oh, especially rin sa Committee on Environment and Sanitation, no?
16: Oo.
3: Ay sa naging committee bara, dapat imaugid do manguna, no? As a committee chairman, no? Nga maghimo ka ita ginatawag nga representation. Anungod sa rayang issues?
16: Dapat mismo ka, pagdalo ng problema galing, yung committee chair on environment, amo nag, ano, nag-privilege.
3: Oh, hey na, no, hey taong ano, eh, matsaga hinipos mo lang. Ipakita man kung tananda ro andang abilidad, kapasidad, no?
16: Ay, kung
3: nga may pagpakita nga sanda ay minatod-tod nga leader it banwa, nga nagaulikin sa pagpamanwa.
16: Mabudabi ka to ng Jidel, kung yung lukat siyang guniang bayan, no? It, siyang local government unit, nga may committee kang ginawiran, pag-abot sa inyong isisyon, ay tando-tando din bukid. Mm. Kung katay sa iran, kung ano i-report nyo, ano isugin mo sa inyong committee ba?
3: Bukon katimo, bukon katimo, pag mga makaroon ng mentalidad partner, ha, agawon kot madali, ay hindi katin akon pagtawagon nga una ka sa committee. Una katimo sa ginatawag nga komisyon. Ha? Komisyon. Komisyon on silence. Silence komisyon.
16: Silence committee.
3: Ha? Silence committee. Commissioner, commissioner kat for peace.
16: Hindi maghugat kat imo. Di ka limbawa committee ka sa environment. Di ka pati mo maghugat nga rung imo kibahan. Amang rung mag-report. Kundi, imo tag committee rung. Ikat imo mag-report. So, nano imo mahimo. Dapat na gano'n, may kinambar na tawagan yung boses ka mo, isang gunian, tapos ang delivery.
3: Oo, nga ni, dayang si Rap-Rap nga ra sa Pilang Adlaw, tawagon ko tarangkuan, commissioner. Commissioner on PPP. Pungko, pamati, pangapi, panghuy, abpauli.
16: Abpau.
3: Oo. Ay, masawagin kita kabati ka ng boses eh. Oo. Ang i-challenge ko man do dating mayor, ay ikaw nag-mayor man, Mayor Gisrel. SB Templo Nuevo, no? Haagto ka to, hakita mo rin imong kapalpakan. Ano rin imong representation makaroon? Ano rin imong obrahon? Oh. Ayam at ging iba mo ro slaughterhouse, ging iba mo ro training center sa basurahan. Anong pagtanaw mo ro tawo nga nagasudo na, agro mga ginakatay nga rasapat ginakaon, basura? Ha? Abi? Ay dagahigon talang sandatanan? Oh, Mayor Oge, obra ka ita kwan programa i-submit sa sangguniang bayan ay total nag-agtugon man sanda to sa problema kon anda ba yung aprobahan di ba challenge kay Mayor Oge obra ka it kwan representation program no ay submit sa sangguniang bayan kon andang i-adaptar da no para okay. Sa good it para sa benepisyo ag good it mga ano man siya nun partner.
16: Okay, gatong to na kung ano ang maging representation.
3: Bantaye sa Lunes, ha? Bantaye kung may unagin niya magmamuha ka sa problema.
16: After inspection, maybe mapag-presenta ng observation mata sa adaga regular session,

0: Mayor Cielo, sangguni ang bayan member, bagantayan ta sa Lunes ha, kung may una ba yan nga mag-privilege speech, mag-submit it resolution, requesting the local chief executive, nga magbakay it yugta, o magbakay it additional equipment, no? Ay ro ginagamit nga ron una, ay mayor taron niya personal, ah, mahuya man kamo, no? Agaroyon niya ron niya state of the art, ah, kung mapagana o kung hindi. Ah, ano ra? Okay, taliyang. Okay, hindi ko makakuan eh. Depende sa budget it LGU ron. Okay, taliyang, basahon ko galing mga nangan. Taliyang ha, taliyang. Ibutang mo ito ay basahon ko mga nangan. Okay. Siin yun kita na distract kita ko ratong anangarang kinamatarong it mga senior citizen eh. Ha? Pero akon malang man kara, kabuliganin nyo. No? Like kay SB Raprap ay ikaw chairman, ikaw gilang ang sokton adlaw-adlaw. Oh. Pero dating mayor, ikto man kaibahan, si Mayor Jestrel nag-agto, no? Nakita naman doon sitwasyon. No? SB Jerome, SB, si SB Ulong absent eh. No? Si SB Attorney Iligan, no? Tanan niya mga miyembro, no? Nga ito during the time, imo kamot resolusyon, ang mag-request, no? Sa mga senador, o nga nag-aagaway makaroon sa kwartang minalita, nga bimaton, bagaringan niyo ro iba iya sa numansa, iba ka namot yugta, maobra kamit maayos, nga garantisado, no? Granted by the DNR, nga approve ro ana karang design, ag dapat dayro mga makabago nga mga dam site ro iga operate pagagamiton it mga LGU.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Kaya
0: istorya nga niya kung ang mga siya anon, kung lugta at tama na idol, abo pa tama na iya sa numan siya. Abo pa tama ng bakante, abo pa tama mga magapad nga mga gugta iya, no? Nga pwedeng inegosate. Oh. Ay pwedeng nga inegosate, hiwa nga nit pundo. Oh. Ay sa annual budget, may una galing nga habutang. Sa EIP, may una galing habutang for the plan niya mag purchase it yung tahay. Uwa nga ni pag-aprubahi.
1: Todo Berrada.
0: Ay mahalin. Mahalin sa buwisan ni Mayor do pagbakay it yugta. May kutakon makay Mayor Joris Runay. Gataong nga nito 1 million sa ati-atihan. Oh. Datong PNP kadet nga ni nga tong applicant. Problema rong ipo, no? Sa medical, hindi ka pasar. Ging sabat na rin paggastos, pagpaayos, pagpapostiso.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ha? Mga katodo, ugaling hay. Hindi man naton maismol do kakayahan no, ni Mayor Ugi, no, nga mag-usoy man ita, medyos posible, nga may address. Do problema nga ron sa basura, no? Kung gabuligan niya takong tayo, wat at problema eh. O. Kani hakita ni Mayor Jisrael do anang problemang inaywan nga ginapasaan makaroon itinero administration no from Templo Nuevo for how many years? Pabaylo-baylo ka mo una. Ha? Ay mo ang siguro nag-aboro basura na nag-improve ro collection it basura. No? Ging tutukan do pagpangolekta at basura ag ipilak it mayos.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Sabi nga may mga putos pangarang nga watahigabot nga may mga ugabang. Ay wataman at ugabang una. Gapok na ron. O. May mga nagapakalhit pangalit mga litrato gina paumang paro mga numansyahanon. Sasaga nga mga ginapagawa nga ron nga mga litrato mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Challenge naton ha, challenge naton. Mga katudo no sa mga SB member kay Templo Nuevo, kay Rap-Rap nga mag-usoy kamo ha ita solusyon sa problema.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, dali yang ay hara. Basahon na to, no? Sinyon to? Okay. Aragon dong iyaon ka akon, ay akong basahon, no? Anungod na sa senior citizen. Dali yang, ha? Katodo, depende sa budget it LGU ron. Sa makato, rogi na tao it LGU ay 50K. Halin ko 2022 sa chimpo ni Mayor Monmon. Ginatao it LGU sa birthday mismo para regalo it LGU makato man lang sa bilog nga aklan duga tao ita 50 ngani romakato hay makabaton it 25k sa province 100 sa national ag 50 sa LGU bali 175k tanan Roma Kabat,

0: Okay, Shinora. Okay, Shinora. About sa senior obrahon, nag-obra dati ko no, imaw, itos ka, tawagan ta imaw. Depende kung may oras pa kita, no? Okay. Do dati nga 80, hay paalin, ay may 81 yun sanda. Ay, hindi yun yan. Pwede dapat saradong 80 ka. Ara pa, no? Before 3 months sa birthday mo, it 80, 85, 90, ag 95, magpasagon sa OSCA it requirement. Salamat, Gid. O, right, or eksakto, no? 3 months o 4 months pa bago yung birthday, hay mag-submit kagun it imong requirement sa OSCA sa lokalidad. Ayan. Dapat man yan ikunta sa barangay ra, no? Medya, kwantara, habuka karan. Rayang mga OSC, mga presidente senior citizen, nga dapat maging aktibo man kunta, no? Saan nga mga miyembro, no? Hindi nga ro mga miyembro pataro magbalikat, nga mag-agto to sa OSCA office, ag mag-inquire. Dapat kunta, sayon it mga OSCA president, aro andang obrahon. Nga kun may una yun nga mag, dali lang mag 80, 85, 90, 95, hay ipatawag na. Nay, ni, mare, apply yun igturon, ha? Agod may mabuo ka nga 10,000. Oh. Ay matsaro nagakatabo ta makaunay kun bukot at do pamilya, ag bukot at do mismong tagawas, ro mag porsige ay matsauwa ta eh. Ha? Doon na dapat dobrahon it mga senior citizen president sa mga kabarangayan. Pagto sa municipal, di ba? Ha? Rayang sa mga nagaedad 80, 85, 90, 95, no? Ah, mga katuto. Oh. Ha? Ay, arabong nagariniklamo ho. Hindi ko masapakan, ginakugang kita't oras, ha? Ma-commercial break na kita dong, bago tatrataron doon, ha? Oras sa Pilipinas, alas 7:23, balikan tara, pagkatapos hindi makarap.
1: Del Rencillo, komentaristang walang sinasabi.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Springelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ayun
4: niya
5: yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ayabaw, hay paalinda. Good morning lang anay ha sa Regente de Roma family na sa may Sitio Quindot sa Barangay Estancia. aga birthday tagali makaron ko akong classmate nga taga Arco Knitting, oh. Ginapatamyaw gid imaw ni Boss Roy Continana ho. Happy happy birthday kay Mr. Im Mayordo or mas kilala kay Pare Imi.
8: Happy birthday!
7: Ah, happy birthday ko no hamba ni Katodong Judjet, ha, Pare Imi. Agapat ko no may inihaw kay Hinduna. Ha? Pwede yun do mga 10 kilos ngaroon nga Blue Marlin. So happy happy birthday ha kay classmate paring Im Mayordo or kay paring Imi from Arcon Knitting. May nagahanta lang siguro ayo sungguon kita alas 7:30 gon balikan taro isyo nga ra sa senior citizen.

0: taong kitat oras banwa sa aton karagapaga ililimaw no nga Jido Reyes. Man it birth certificate ay married marriage contract taro ginausoy ay dapat birth certificate ay birth certificate ananimo ro makadeklara kun pila gunding edad
1: inyong mga bunga nga walang boses
0: una ron mana idol sa Leso ay tanan don aton hinaga nga kwan at talakayon balikan nato na ro rayang benepisyo kita mga senior citizen ang kabay pa kun may mga nagapamati man nga mga senior citizen ay pwede sila nga magpartisipar sa aton karang discussion. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Jujet at Jet Reyes. Aging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo 2. Ang komando inyong anchor man, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Happy happy birthday anay ko no kay Harvey S. Miguel. Kaya naga birthday man makaroon. So hasta hinaga, abong inyong salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: First Peter chapter 5 verse 8 to 9 naghahambal. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Patatagin niyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid niyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang paghihirap na ito. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it webes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Radyo Todo. Sa lipunan. May respect na. Radyo Radyo Todo.

0: pagugaw o mangkarangitan. Pero batyag na nato ng init. Kahapon nagbuo ang ugan sa kalibo. Kaya nawisik-wisikan mga tanom nga hindi mabutbunyagan. Nabawasan tapo-tapo sa mga rough road nga karsada. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan sa 327 ng barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Boracay. Indo na, balikan tayo Yapak, Kapitan Kasidsid nga nagmulta tunga sa milyon. Pangod ko nga paggagapas sa Republic Act 9003. 16 nga barangay Itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman nakamukat dong mata. Nakasikad-sikad pa dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising Pilipinas. Nagapangalagad na programang adlaw kitang Webes. Unsa na kita sa buwan ni Hunyo? Oy naga piyesta opisyal. Hunyo 12, araw ng kalayaan. Mangin ka partner sa technical side, Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa paghatulit mainit na gabaga. Nagaaso pa nga mga balita sa Gua ag Sugunit probinsya hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Ray.
0: Jet Ray, yes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo. Komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuha kamot pantel ko. Basta importante malang may cellphone signal agload ka. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay nyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, baw punong-puno kita makaroon. Pero unahon tani, siyempre panyimpo, ay importante ra para kinyo una sa kinid suba, bye-bye, kinid sa pa, ag mabukid-bukid nga parte o aton nga probinsya. Solo sa pag-asa, habagat, dulaga pikto sa western section at northern Luzon. Aro mga probinsya at Ilocos Norte, Batanes, ag Babuyan Islands. Samtang sa Metro Manila, ag nabilin nga partit Pilipinas kay Banong Aklan. Dulaga pikto ka tondong localized thunderstorm. Nga di ko namat, nagagugag umgangit. Ag mayunang mga kaagaka, nga mga pag-uwan-uwan, may kaibahan pang pagdugdugdug. Pero posible gihapon, aro mga pagbahag landslide sa bilog ng pungsod, ay ko naman't nagabuburong kasaragan sa mabaskog nga buhos itugan. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon, kasarangan sa nabili nga partit pungsod, mahina asa kasarangan, temperatura baw, nagamat-amat naman init manwa.
1: Todo komentaryo.
0: Ay sa Metro Manila, arong temperatura gaabot sa 34.3 degrees Celsius. Wat yabot dong ginatawag heat index dong kapaang nga nababatsyagan kwatong nga gawas mga kasimanwa. Iya sa kalibo, ruwaton nga panyempo, mainit man, gaabot kita sa 32 degrees Celsius. Samtang doon nga pinakamadaba nga temperatura, hindo ng gabi eh, magagumon 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.43, aton nga temperatura 27 degrees Celsius. Hangin naghoyop, south-southeast, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot, 14 kilometros kada oras. Air quality, okay-okay pa man. O pag abot alas 8, masilak. Alas 9, alas 10. Pag alas 11, sa alas 2 hapon, may gugagom-gagom pero walang ulan. Pag alas 3, may posibleng pagpangilat. Walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa Guwag Sugod, kung Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Ay, alas 8 may anang meeting importante ra. Ngayon, higit pwedeng ipaiway. Unahon, tanay. Before kita dumiritso sa masgid nagabaga. As in, nagabaga gina. Ah, standby ka mo. Ay, may update politika kita. Sali niya naton, raton niya General Manager, Itaclan Electric Cooperative, Attorney Ariel Heptiser. Good morning.
2: Good morning, Judith. Good morning sa aton yung mga suki sa kahanginan. Then, ayan niya agahon ka atong tanan.
0: Unahon ko na Attorney Heptiser, ayang matsa pilang adlaw nga nakaka-experience kita ita patay sinding supply at kuryente sa Aklan, Attorney Hipte.
2: Tama ron, Jujit, no? Dahil unang-una ay bukot abu ro reserva it aton nga kuryente halin sa NDCP dahil kahapon ay naka-red alert yung man kita sa Aklan. Actually, ay ruging buhin sa aton nga allocation ay 8 megawatts.
0: Ba, kabahol.
2: Bisa it alas 2 it agaho, it hapon kahapon. Hasta with it alas 10, so nag-rotational kami. It brown out sa aton nga ibang lugar. Ang pinaamanan pa kahapon nga nabugto do raya nga phase C, it 69 transmission line, it NGCP. Ida banda sa may panayakan tangalan Aklan.
0: Okay.
2: Na kung siin ay medyo nabuhay-buhayan anda ma-resolver do isyo. Pagkatapos, dayang pilang oras ay may una-umaan na trouble na natabo sa 69. Maroon nga medyo na palung man kita it almost 30 minutes kahapon.
0: Pero kahapon at 11 a.m. matsa napagong utarong supply kuryente as tagilita hapon na, attorney.
2: Doon yung resulta sa pagkabugto it aton na 69 transmission
0: sa panayakan
2: NGCP, sa may panayakan tangalan.
0: Okay.
2: So after nga nakabalik, naka-resume do NGCP, ay dayang nag-trouble yung man ito banda sa Altabas nga area do 69 nandang transmission line. Siguro mga 30 minutes na to naduwa kita tapos nakabalik yung matadayon.
0: Okay.
2: So dugang padikaro yun ay sabi na to window nga ron nga kung siin may unang insidente nga natabo ay naka red alert yung takaturo NDCP man na kung siin ay mandato kita anakunta nga obligado kita nga mag-manual load dropping it at least 8 megawatts kahapon.
0: Okay.
2: So makaroon na adlaw, gawat-huwat yung man kita kung ano rin magiging advisory it in GCP kung mabalik sa red alert o yellow alert dahil sa makaroon na medyo dito gusto kong ipaabot sa aton nga mga member consumers na masyado nga manipis to supply it kuryente makaroon sa bilog ng Pilipinas, especially sa Visayas at sa Luzon na kung siin, yung mga planta it nag-produce it mga kuryente ay wala pa dihapon sa nakabalik.
0: Okay.
2: Ang sa makaroon nga paninto, El Nino, tag-init, masyadong mataas do demand. It aton ng mga consumers na maroon nga nag-deklara do aton nga NDCP it red alert at yellow alert. So, kaya nang gandid nga maaksyonan it gobyerno kung paano maibalik do supply it kuryente nga bastante na hindi kita makaraya nga sitwasyon na maghulat kung ano ro pag-obrahon it bawat isa yan dahil kita iya sa Akilco ang iba pang mga distribution utilities ay nagasalig man kita sa transmission it kuryente halin sa NGCP. Aga gusto ko mang idugang sa pag-meeting namon kung mga nagtaliwan na Domingo ito sa opisina ni Senator Loren Ligarda sa ibahan do aton nga Aklan ay City Council
0: with kamo galini kwan kamo galini mambili kali sa Kimpo kay ibahan
2: ay ha istoryahan ito kung paano maging independent ro aton nga Panay Island na kung siin do initial ka to nga diskusyon ay magahimo no it kumbaga makangay kita it investor nga maghimo o mag-establish it planta iya mismo sa Panay nga dugang na pang base load nga ginatawag nga conventional nga power supply kung Pasco coal na kung siin more reliable yun mao kung may una punta nga LNG buwin doon sa bilog ng bagay kasi raya nga mga planta nga ra it will take 3 to 5 years to construct ag matapos bago ma-energize makaruyan man doon sa hydro ag sa renewable adi sa solar hay, although okay man doon solar pero raan nga sustainability ag reliability is not 100% dahil dependent imaw sa weather condition it atong nga lugar especially iya sa Panay Island hay wet and dry season iya nga kung summer okay ro production it solar pag abot it rainy season
0: mahina man
2: bukod it reliable bukod mat reliable imaw siguro raan nga magiging underrated raan ang capacity nga maiproduce so from halimbawa kung 10 megawatt ro planta nga ro it solar farm ay base ko mag 3 o 5 megawatt siyang imaw. So, doon man nga sa bilog sa istoryahan doon, ro battery nga gina-istoryahan, nga kabuhay yun doon namon nga gina-kuhay ko ta iya sa Akelco, ugaling hay ro ERC hay nagapamagabag pa dahil kuwang pasanda in dayang regulasyon kung paano i-manage doon battery nga ra. So, doon ro ako nga update karon na Jujit para sa kasayuran itanan.
0: Ay gabinasa ko sa Facebook kay Matsa Akil ko roga na binuyayaw GM Hipti ko nagakatabo nga rang patay sindi nga sa kuryente.
2: Ay Jujit malikawan dahil unang-una ay si Akil ko abi or mga distribution utilities sa front line sa pag kontrata sa aton nga member consumers pero waro kasayo do aton nga mga member consumers nga bukod yang si Akil ko ro sole player iya sa power sector. So, kumbaga, tatlo ro partner karo yun eh. So, generator, si transmission, ag si
0: distribution.
2: Nanisa sa si Akelco. So, kung uwa it may transmit si NDCP kay Akelco, ag, kung uwa mat it may produce ng power, pero si makaroon nga nag-red alert, o may una man nga power galing ay bukot sufficiente ro na po-produce, ay limitado man ro gina-transmit it NDCP sa mga distribution utilities kapareyas it Akelco.
0: Ngani makalong adlaw, hindi kita kasiguro nga hindi mag brown out depende sa abiso ni NGCP.
2: Do yun karon do sitwasyon kasi gaalaw to senda ka mo na din mga in 30 minutes at ana. So we have to act within 30 minutes sa anda nga request. Dahil wa kami kasayo dahil senda ro systems operator it aton nga grid. So sender ro naga-control kung murot abo ro supply nga ro nag siyempre ga-spike adik do pero do demand itawo sa mga makaroon ni insidente hay bukod man namon it duyot do diskarte ang desisyon it NGCP Jujit.
0: Okay, now abo naga-comment abi nga pirmi nga brownout tapos gataas para aton nga paduktat ta kuryente ko na attorney.
2: Tama ron, may posibilidad na magtaas sa rabuan nga rang, masunod nga rabuan sa Hunyo nga rang,
0: sinuwasan
2: natin in kuryente.
0: Okay.
2: Dahil kung matandaan nato, sa mga nagdiliwan nga dinomingo, pilang bisis nag red alert, nag yellow alert, na naduwa ro aton nga, naging limitado ro supply in kuryente, ang tapos ay do bentahan pa. Ito sa WestM o sa IMAP.
0: Spot market.
2: Wholesale electricity spot market. Ay nagtaas. Ang papati ka ag sa hindi, Jujit, umabot sa punto na represyo it 1 kilowatt hour nga power supply sa market. Siguro mga 3 weeks ago, umabot sa 555
0: so, pesos per kilowatt. Ilang ang nirwaton niya per kilowatt hour nga iya sa Kelco makaroon?
2: Atong anang base load na itong generation, eh, una ito kita karon sa 6 pesos.
0: Per kilowatt hour?
2: Per kilowatt hour.
0: Pero sa spot market, so, pag kinuwang kita at kuryente, gito kita gabaka, umabot yun sa 500 per kilowatt hour.
2: orator o ulihin atong sitwasyon, no? Ang tapos ay masyadong dublado, 300 times, no? 300% tinaas it rate it market price sa aton nga ginabakay kanda during peak hours. So sa peak hours sabi nga kung ano tara aton nga need, dato ra aton nga ginabakay nga dugang dahil hindi kita pwede magkontrata it sobra. Sa kahinangan it aton nga kuryente iya sa aklan dahil during non-peak hours nga to it will be treated as stranded cost ni Akelco. Ang bukod it financially sound na decision do yun dahil mas abo kitang ginabayaran all throughout sa binuwan ng pag-abuton, mas sobra pa imong mahal sa market kung may una kitang stranded cost.
0: Ngani ko na aton nga kurang alibaw 5 megawatts doon aton nga bakun sa spot market man.
2: Naturo kung during peak hours naturo na aton nga ginabakay. Do sistema abi sa market ay during non-peak, halimbawa pag-umpisa it alas 11 gabi, hasta it alas 4, do presyo ikuryente sa market, ay sa 3 pesos, 5 pesos, doon niya ka na. Pero mga magarayang oras, hasta it alas 10, doon ang gabi, ay sobrang taas do, paligya sa market, sa mga additional natin for peaking requirements it aton nga consumers.
0: Okay, ginagamit pa natin do Juan, ginagamit pa natin do global alat miran sa Mabilo.
2: Pag sa New Washington ni Ron Judith, kasi para sa abi kahapon, 8 megawatts na atong allocations, we were obliged to instruct the PPC sa New Washington to generate power at least do aton nitong 8 megawatt nga allocations nga i-manual load drop naton ay naging 4 lang dahil may una kita nga reserva nga 5.
0: Okay.
2: So nalilimit naton do aton nga exposure sa mabaho na rotational brownout brought about by MLD or manual load dropping as instructed by NGC.
0: Pero gabakay man gihapon kita what yabot sa miyot?
2: Miyot na ron ay kung gamitin ang sindi naton, hay gabayad
0: bayad na kita.
2: Kung kita sa miyot ka to, hay rato-rato ng additional na charges.
0: So, ako na may 5 million kita monthly, plus bumakay kita ta 4 megawatt, sabi, rato-rato ang ginabayaran man sa PPC.
2: Rato-rato ang bayaran.
0: Pilaro rate ni PPC per kilowatt hour.
2: Sa makaron, depende, abil, may especially makaron sa kwan, may sa dollar kita, sa oil nga surcharge karonanda, ay nagabag-ubag-o, depende sa presyo sa market. So, ruin mo lang karon do, disadvantage sa diesel plant, pero kahit paano, nakakabulig sa aton ng mga kahinanganon kung kahinangan din ni Akelco.
0: Matsawa ta chance nga magnaba, raton nga panukta sa kuryente nga raton ni, no?
2: may posibilidad gihapon nga magnubo depende sa availability nga maiproduce nga planta iya sa Visayas dahil mauron nga mataas no sinuluktan it kuryente Judget para sa katayuran ni tanan dahil do demand abi sobrang taas pero limitado ro nagasupply it mga enerhiya nga ra dahil kulang ro planta. At doon na amon nga ginaayo sa tulatapan ni Secretary Garin na ilip anay nanda kung mahimo do suspension it dayang pag-establish it coal power plant dahil kinanggan din it aton nga nasyon na makahimo kita planta although bukod kunura inot environmental friendly pero may mga bagong teknolohiya na makabulig na malimitahan man ro aton nga carbon footprints nga ginatawag para ma-secure man aton do enerhiya. Dahil kung magsige ro makaraya nga sitwasyon Judith, basi next year mas malala ra tong problema dahil ro atong isipon ba ro mga planta makaron iya sa aton nga bugos nga Pilipinas. Hay bukod yun ba it mga bata, may mga edad yung mga planta na.
0: Agro makasustain gilang hay diesel aga coal dahil do mga areng-areng wind, solar, hydro, hey, depende sa tiempo eh. Yan hindi masaligan.
2: Hey, solar, abi, do hydro, pero sa makaroon, ato nga sa ating
0: renewable ba, energy, abi.
2: Doan ang rated capacity is 18 megawatts. makaroon mapati ka sa indiro anang nga ginaproduce gila nga enerhiya because it dry season nga ra is only 3 megawatt.
0: Ah, kita mo gilang.
2: So 15 megawatt ro na duga. So doon na siyang bilog. So dayaman na ra sa atong petrowin nga ra iya ay kuamad ay
0: limitado
2: man ra anang pagsahangin man dependent man imaw sa hangin. So may mga time nga kuamad wa siya nag-operate dahil bukod it sustainable do hangin na mag-spin kung anang windmill nga ron.
0: Mm.
2: So rin yung mga handicap it aton yung mga renewable na kung siin, dapat balansihon kung ta it aton yung DOE na kung mahimo, ay aton yung mabutang gihapon kita it conventional energy iya sa aton nga isla it panay.
0: Okay. Now, sige. Ay, matsa... Mabuhay-buhay patanong experiensyahan dahil nga nga yellow-yellow wag red alert kaya GM Hipte makaroon nga summer season pa.
2: Kinangan ay aksyonan gitara at gobyerno
0: national
2: dahil raya nga rin nga obligasyon ay bukod nyo tap sa amon nga lima raya nga rin akil ko mga distribution nyo
0: national
2: kundin dapat ay sa gobyerno tarang decisive action dapat bukhin ang ganon.
0: Nga ni dapat mapuyersarong tagabataan nga pasugtan yun nga buhiyon dong nuclear power plant. Sabat da sa ato yung problema.
2: Doon yun isa yung mabahol nga programa nga dapat kinapadayon dahil doon yun panubo sa aton nga sinuwuktan at kurinti kung padayunon dahil pero teknolohiya makaroon ay masyado nga advanced
0: at
2: kinahadyukan itawo dahil wa man it mabahol nga incident involving nuclear except ito tag sa Russia nga to nga nagka problema
0: ag sa Japan na biron
2: may mga to sa Japan. Nga to tag sa nagka tsunami wa man it nagmabahol nga naging problema dahil
0: okay.
2: Masyadong secured yun dayang mga klase nga planta
0: so ray lang aton nga kuan na chance nga actually masyadong kabaho-baho gitarong ibagsak ko presyo ta kuryente pag nagagana kung tarong nuclear power plants.
2: Mabaho ka bulig.
0: Siguro mga day 1 piso